0: Secret, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
0: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba,
2: maingat nga.
0: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.

0: Biogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
0: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba,
2: maingat nga.
0: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: Masakit ang ulo ko.
2: Red, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
2: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kastoy ti Oni na tibarado nga agong. Umanayunan pa iti sakit ti ulo. Nagrigat niya? Isong ano barado ti agong kenada ti sakit ti ulo?
4: Decongest with Decolgen Forte. Kapig saan nga agas laban ti daduma nga Decolgen formulations. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
5: Kahit itanong mo sa doktor.
6: Alagang yunilabyan.
7: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong

Yeah, so from Gary V, Gaya ng Dati. Alas 11:33 na ng makulimlim. Natanghaling ito ng Tuesday. Nakagayak na ba ating masaganang pananghalian or still busy na ginagayak para sa ating mga magla-lunch break na mga kasambahay? Ayan, medyo makulimlim, medyo nabawas-bawasan ang sobrang init ng summer 2026. Kaya lang baka umulan, ano? Sa lahat po ng mga dance pagoli, aba, dahil sa malamig-lamig ba yung panahon?

0: WZXO
1: Doble Uno
0: Doble Ocho.
2: Magandang araw! Isang taos-pusong pagbati sa lahat ng magsisipagtapos ngayong school year 2025-2026 mula sa FINMA Arroyo University. Sa bawat sakripisyo, pagpupursige at tagumpay ninyo, narito kami, patuloy na gagabay at sasamahan namin kayo sa inyong susunod na hakbang. College is next and we are ready to guide you sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Muli, congratulations graduates mula sa FINMA Arroyo University! Sasa!

0: Iwas basag kotse tips. Huwag iparada ang mga sasakyan sa madidilim na lugar. Ipark sa lugar na may CCTV o security guard. Ilak ang mga pinto at bintana ng sasakyan bago iwanan. Huwag mag-iwan ng mga mamahaling gamit sa loob ng inyong sasakyan. At i-report kaagad sa pulisya kung may kahinahinalang tao na umaaligid sa inyong sasakyan.
1: DZXO
2: 1188
1: 1188

0: Sa taas na presyo ng gasolina, bawat patak mahalaga. Pero alam ba, may mga simpleng driving habits na pwedeng makatipid? Avoid sudden acceleration and braking. Mas tipid sa fuel at mas safe. Check tire pressure. Under inflated tires, mas mataas na konsumo. Travel light. Tanggalin ang hindi mahalagang bigat sa trunk. Regular maintenance, malinis na filter at tuned engine. Efficient fuel use. Hindi lang tipid, mas humahaba rin ang buhay ng sasakyan kapag alaga sa tamang driving habits.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho.

0: road safety tips. Laging magsuot ng helmet, sumunod lagi sa tamang daloy ng trapiko, sundin ang mga traffic signs, senyales at mga lane markings. Maging mapagbigay kaysa sa pagmamatigas na nakakapaminsala. Laging iposisyon ang inyong sarili sa tamang lane at kung saan ay madali kang makita. Gumamit ng headlight at taillight sa gabi. Iwasan ng bagay-bagay na makakagambala sa iyong pagmamaneho tulad ng mga gadgets, cellphone, pagkain at marami pang iba. Maging maingat sa pag-alpa sa mga siklista, maglaan ng tatlong talampakan na espasyo sa pagitan ng inyong sasakyan at bisikleta. Magdahan-dahan sa pagmamaneho, ang pagpapatakbo ng higit sa nararapat na bilis ay siyang madalas sa sanhi ng mga nakamamatay na banggaan o aksidente. Sundin ang lahat ng batas trapiko. Kung walang sidewalk, maglakad sa gilid ng kalsada laban sa daloy ng trapiko upang makita ang paparating ng mga sasakyan. Laging gamitin ang pedestrian lane o overpass sa iyong pagtawid sa kalsada. Magsuot ng maliwanag na kasuotan o maglagay ng reflective colors sa inyong damit, sapatos, sinturon o pulseras upang kayo'y madaling makita lalo na kapag madilim sa kalsada. Lagi po tayong mag-iingat. Paalala, wala sa Big Sound FM at 1188 DCXO AM.
1: ZXO Doble Uno Doble Ocho.

mga panuntunan sa paggamit ng internet at social media. Magpakita ng respeto sa iba. Ang social media ay lugar para sa pagkakaibigan at pagkakaunawaan. Maging magalang at obserbahan ng iyong pananalita. Huwag mag-type ng naka-all caps sapagkat ang dating nito ay pasigaw at nagmumukhang bastos para sa makababasa. Maging mapanuri, ugaliing basahin ng buo at maayos ang nilalaman ng artikulo bago magkomento o mag-share. Pahalagahan ang privacy ng ibang tao. Huwag ibigay ang mga personal na impormasyon ng inyong mga kakilala sa iba. Maging responsable sa lahat ng oras. Gamitin natin ang social media ng tama.

0: mga panuntunan sa paggamit ng internet at social media. Magpakita ng respeto sa iba. Ang social media ay lugar para sa pagkakaibigan at pagkakaunawaan. Maging magalang at obserbahan ng iyong pananalita. Huwag mag-type ng naka-all caps sapagkat ang dating nito ay pasigaw at nagmumukhang bastos para sa makababasa. Maging mapanuri. Ugaliing basahin ng buo at maayos ang nilalaman ng artikulo bago magkomento o mag-share. Pahalagahan ang privacy ng ibang tao. Huwag ibigay ang mga personal na impormasyon ng inyong mga kakilala sa iba. Maging responsable sa lahat ng oras. Gamitin natin ang social media ng tama.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho.

0: prevention tips. Iwasan ang paglabas sa bahay, lalo na kung gabi na. Makiramdam sa anumang pangyayari sa kapaligiran. Palaging isaalang-alang ang kapakanan ng ibang tao. Kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Hanggat maaari, iwasan ang pakikipag-inuman at pakikipagtalo sa ibang tao. Huwag mainitin ng ulo. Respeto at paggalang ay parating dalhin.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho.

Iwas basag kotse tips. Huwag iparada ang mga sasakyan sa madidilim na lugar. I-park sa lugar na may CCTV o security guard. Ilock ang mga pinto at bintana ng sasakyan bago iwanan. Huwag mag-iwan ng mga mamahaling gamit sa loob ng inyong sasakyan. At i-report kaagad sa pulisya kung may kahinahinalang tao na umaalikid sa inyong sasakyan.

0: Love Woman. Lionel Richie.
1: Just to love.
0: 5 more minutes bago mag 5 p.m. Pagsapit po na alas 5 ay Samot Sari sa DZXO Balita at Impormasyon. Susunod na.

0: purihin ang Panginoon. Praise the Lord. 6 na sandali makalipas ang alas 5, muling magandang hapon. Sumasa inyo ang ating samot-sari sa DZXO program. Sa unang bahagi na ating palatuntunan, narito na ilabas ng ating mga panghapong mga balita.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Ngayon!
0: Mula sa silid pambalita ng pilang DZXO, narito ang ating ilang mga paunang balita pang alas 5. Sa hapong ito ng Martes, petsa 5 sa buwan ng Mayo, Summer 2026, sa ating ilang mga paunahing balita. Lahat ng 316 na miyembro ng Kamara de Representante ay bibigyan ng sapat na oras para basahin umano ang Articles of Impeachment kontra kay Vice Presidente Sara Duterte bago ang botohan sa plenaryo na isasagawa. Inaasahan nito sa araw ng Lunes, Mayo 11. Ayon kay Justice Committee Chairperson Cherville Luistro ng Batangas. Sa isang panayam, Luistro ay nagsabi na ito ay kapwa para sa usapin sa due process at kung saan ito ay isang requirement sa ilalim ng ruling ng Korte Suprema sa unang impeachment na naihain sa Kamara. Ang sabi nila dyan, Supreme Court ang nagsabi na bago ang botohan sa plenaryo, ang mga miyembro ng Kamara ay dapat ay pagkaloban ng kopya ng report ng komite, resolusyon at ang Articles of Impeachment. Karamihan ay ukol sa Articles of Impeachment at sa nakasama ng mga ebidensya at dapat daw ay bigyan ng sapat na oras para basahin at pag-aralan ito bago ang botohan sa plenaryo. Yan ay bahagi ng due process, sayon kay Luistro. Ang justice panel ay nagbotohan 55 ang pumabor, walang tumanggi sa report ng committee na naglalaman naman o ng pinagsama-samang Articles of Impeachment kahapon araw ng Lunes batay sa 2 pangareklamo na napatunayang may probable cause noong nakarang Abril 19. At ang natura report ay binuuna ang bills pati na indexes at inaasahan na ito ay masasama sa agenda ng Committee on Rules sa araw nito na Martes. At Luistro ay pinaliwanag na sa sandali na ang Committee on Rules ay nirefer ang Articles of Impeachment sa plenaryo. Ang mga kopya nito ay ipapadala sa lahat ng 318 miyembro ng Kamara de Representante, pati na sa Vice Presidente na respondent at pati na sa mga naghay ng reklamo. Pagkaraan po nga inirefer ng rules ay nirefer ito pabalik sa plenaryo at mula sa puntong ito ay may 5 araw para basahin at pag-aralan ang mga dokumento at pati na mga nakakabit na mga ebidensya. At yan ang mangyayari sa araw na ito. At meron silang araw ng bukas, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, araw ng Linggo. At pagsapit ng araw ng Lunes ay inaasahan na maisasagawa ang kakulang pagtalakay sa plenaryo at pagdedesisyon ng bawat miyembro ng komite. Kasabay nito, si Vice Presidente Sara Duterte ay ipinahayag naman ng pagkabahala sa mga naging pahayag umano ng ilang mga miyembro ng komite na tila sila'y tiwalang-tiwala na para sa impeachment ng pangalawang pangulo. Kung ordinary individuals lang naman yan, ang ordinary Filipino ay pabayaan lang natin kasi yan naman yung umano'y opinion nila. Yan naman yung umano'y damdamin nila. Hindi naman umano maitatago ang nararamdaman ng mga tao. Ngayon man, kung ito ay para sa mga ordinaryong individual, subalit tila lumilitaw umano na itong mga naturang mga mababatas ay tila nagkakaisa na sa at meron ng kapasyahan. Bago pa man basahin ang report ng komite para sa pagsusumite ng naturang usapin sa plenaryo. At yan ang ikinakabahala umano ng pangalawang pangulo na tila may mga napagsabihan na meron ng mga sarili ng desisyon o kapasyahan para sa kanyang impeachment. Sa iba pang mga pangunahing balita, mas lalo umanong kailangan naman na ipasa ang 200 pesos wage hike para sa minimum wage earners at bawasan din ang mga binabayarang buwis ng middle class. Ito naman ang ginit ni Deputy Speaker at TUCP Party List Representative Raymond Democrito Mendoza kasunod umano ng report ng Philippine Statistics Authority o PSA na lumobo sa 7.2% ang inflation rate noong Abril na lagpas na umano sa projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na 5.6-6.4%. At hindi na ito simpleng usapin ng ekonomiya, ito umano ay malinaw na usapin din ng pananagutan ng pamahalaan. Hindi ito masasabing business as usual para sa ating mga economic managers. At dahil dito kailangan na anyang maipasa itong House Bill number 88 para sa 200 peso across the board wage increase dahil kung hindi ay lalo umanong mababaon sa kahirapan ng may 5 milyong minimum wage earners sa bansa. Maliban dito, dapat din anyang pagtibay na ang House Bill 6740 para naman tanggalin ang 12% value-added tax sa VAT sa kuryente at iba pang mga panukala para naman tanggalin din ang buwis na ito sa mga produktong petrolyo, sa langis at sa mga pangunahing bilihin. Kasama din naman nung kailangang mapagtibay na ang Bill number 8860 o patas na ambag sa tax para sa angat sahod o may acronym na PATAS Act para itaas naman sa 50,000 piso mula sa 20,000 piso ang ililibre sa income tax upang mabawasan naman ang binabayaran buwis ng middle class. Sa usapin naman ng pananagutan ng pamahalaan, malinaw ang panawagan ng bawat manggagawa at ordinaryong Pilipino na kumilos ang Pangulo na may kapangyarihan na i-certify as urgent ang anumang panukala maging ito man ay dagdag sahod o kaya ay bawas buwis upang ito ay agad na tuluyang may sa batas ay pa kay Mendoza. Kasabay nito ay ginit din ang mamabatas na panagutin ang mga regional wage board. Pinapanood lang umano naman ito ang paghihirap ng may 5 milyong minimum wage earners at hindi agad inaksyonan ang mga petisyon para naman sa karagdagang sahod. Sa lagay naman ng panahon, narito na report ng DOST Pag-asa.
2: Happy Tuesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Nakapasok na po ng Philippine Area of Responsibility yung minomonitor natin na low pressure area na mas malapit sa ating kalupaan. Huli itong namataan kaninang alas 3 ng hapon, 910 kilometers po silangan ng northeastern Mindanao at hindi pa rin nakikita na magiging bagyo sa paglapit ito sa ating kalupaan. So within the next 24 hours, ito po ay hindi naman magkakaroon ng epekto sa alimampanig ng ating bansa. So balit pagsapit po bukas ng gabi, yung trough o yung outer portion nitong low pressure area magdadala ng pag-ulan dito sa may silangang parte po ng Visayas, Caraga, and Davao region. Pagsapit naman po ng Huwebes hanggang Sabado, itong low pressure area posibleng tumawid dito po sa may bahagi ng Mindanao at southern portion of Palawan. At andyan din yung tsansa na habang tumatawid po dito sa may Palawan, ay malusaw na lamang itong low pressure area habang nagdadala pa rin ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao, Visayas, and Palawan sa susunod po na 3 hanggang 4 na araw. Samantala, yung isa pang low pressure area na minomonitor natin na mas malayo sa labas ng ating PAR, naging tropical depression na po or mahinang bagyo. As of 3 p.m. ay nasa higit 2,500 kilometers ito, silangan ng Mindanao as of 3 p.m. at may taglay na hangin na 55 kilometers per hour. Base naman sa ating analysis, lalapit ng unti-unti itong tropical depression or mahinang bagyo sa ating kalupaan. Kikilos siya westward or west-northwest. Babagtasin yung Southern Mariana Islands, itong Western Pacific Ocean hanggang sa makapasok ng Philippine Area of Responsibility pagsapit po ng Sabado or Linggo. Kapag bagyo siya at nakapasok po ng PAR, tatawagin po natin itong bagyong Kaloy o yung magiging pangatlong bagyo ngayong 2026. Isa sa mga nakikita nating senaryo regarding this pre-Kaloy ay yung pagpasok niya dito sa may North Philippine Sea ay lilis po siya ng direksyon. Lalapit lamang ng bahagya dito sa may Northern Luzon at ikilos palayo ng ating kalupaan at unti-unting hihina. Isa lamang po yan sa mga senaryo na posible mangyari at lagi po magantabay tayo, no? Dahil posible pang mabago yung timing, yung senaryo, yung epekto nitong mga weather systems na ating monitor sa ating bansa. Samantala, for today and tomorrow early morning, asahan pa rin yung epekto ng easterlies o yung hangin nagmumula sa may silangan. Asahan pa rin overnight sa malaking bahagi ng ating bansa, partly cloudy to cloudy skies at may chance pa rin po ng mga pulupulong pag-ulan, lalo na dito sa may lalawigan po ng Palawan at bahagi ng Zamboanga Peninsula. May mga isolated rain showers din po dito sa mga kabundukan, sa may Cordillera region at Ilocos region. Bukas, araw po ng Miyerkules, das May 6, asahan pa rin ang fair weather conditions. Ibig sabihin, wala namang tuloy-tuloy na malalakas po ng pag-ulan sa malaking bahagi po ng Luzon. Sa may eastern section, dahil sa easterlies, partly cloudy to cloudy skies as early as morning sa may Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Bicol region at bahagi ng Mimaropa. Habang fair naman or maaliwala sa natitirang bahagi po ng Luzon kabilang ang Metro Manila. Then pagsapit po ng hapon hanggang gabi, may mga pagkulimlim din lalo na dito sa bahagi po ng Cordillera region and Ilocos region. Dulot lamang yan ng mga localized thunderstorms. Habang dito sa Metro Manila at mga nearby areas, maliit pa rin ang tsansa ng ulan. Pagdating naman sa temperatura for Metro Manila, posibleng umakyat pa rin sa 35 degrees Celsius na mataas at mainit po. Habang dito sa Maytuguegarao City, posible pa rin umabot sa matinding init na 38 degrees. Ito po ay air temperature pa lamang. Hindi pa ito yung tinatawag natin na heat index o yung nararamdaman mismo ng ating katawan na mas mataas by 2 to 7 degrees Celsius. Kaya't paalala pa rin ang pag-asa, make sure na meron tayong baon na payong o sombrero kung lalabas po from 10 a.m. to 4 p.m. at ugaliin po ang pag-inom ng tubig. Sa ating mga kababayan po dito sa Palawan, sa may central and southern portions, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan bukas, araw ng Miyerkules. Habang dito naman po sa may Western Visayas, sa may Panay Island, asahan po sa umaga may mga tsansa na po ng mga isolated or saglit lamang po ng mga pag-ulan or pagkilat pagkulog. The rest of Visayas, partly cloudy to cloudy skies bukas at may tsansa lamang ng mga pulupulo lamang ng mga pag-ulan or mga pagkilat pagkulog, lalo na po sa may eastern sections, pagsapit ng tanghali at hapon. Sa malaking bahagi ng Visayas, pinakamataas sa temperatura 32 degrees Celsius, habang sa may Palawan, mas mainit at 33 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, katulad the weather conditions as today, sa umaga pa lamang may tsansa na ng mga pag-ulan dito sa may Zamboanga Peninsula and Basilan. Hindi naman po yan magtatagal. Partly cloudy skies in general for the rest of Mindanao. At magkakaroon ng mga kaulapan lamang pagsapit po ng hapon hanggang gabi sa samahan lamang ng mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat pagkulog. Magiging mainit din po sa malaking bahagi ng Mindanao, kabilang ng Zamboanga City, up to 34 degrees Celsius. At sa may Davao, aakyat pa hanggang 36 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng ating karagatan ngayon at bukas, wala po tayong gale warning or babala sa mga delikadong alon. But make sure na kapag mayroong mga thunderstorms, lalo na sa may eastern sections, pagsapit po bukas ng hapon at gabi, mataas ang tsansa na nagkakaroon ng mga paminsan-minsang mataas na alon na pumapalo hanggang 2.5 meters. Medyo delikado yan for our small sea vessels. But for the rest of our seaboards, asahan naman yung banayad hanggang minsan katamtaman na karagatan na sa kalahati hanggang isang metro. Para naman po sa lagay ng ating panahon pa, for the next 3 days from Thursday up until Saturday, inulit natin ito yung time kung saan tumatawid po yung low pressure area from Mindanao going to Sulusi hanggang sa makarating po ng Southern Palawan. So pagsapit ng Thursday, may mga areas po sa may Southern Bicol, kabilang na ang Mayon Volcano, no, yung mga kababayan po natin sa Albay, posible yung mga pag-ulan, mga light to moderate rains, ganyan din sa may Catanduanes, Sorsogon, Masbate, Romblon at talawigan po ng Palawan dito sa may parting Sulusi. Yan ay dahil dun sa trough or outer part ng low pressure area. Then pagsapit ng Friday and Saturday, hindi apektadong malaking bahagi ng Luzon except pa rin dito sa may Romblon at sa talawigan po ng Palawan. More on light to moderate rains at times heavy rains kapag may mga thunderstorms sa hapon. Kaya mag-ingat na rin sa banta ng mga pagbaha at pag-uho ng lupa. Inulit natin, majority of Luzon, partly cloudy to minsan. Clear skies naman sa umaga hanggang sa tanghali. At may mga chance rin ng mga pag-ulan, lalo na sa may timog na bahagi ng Luzon. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, kapansin-pansin, from Thursday up until Saturday, makulimlim na panahon. Affected din po ang Visayas. Kahit maliit yung chance na dadaan po doon ang low pressure area, may mga light to moderate rains, hindi naman siya tuloy-tuloy, madalas magiging maulap, at minsan nga mayroong mga thunderstorms po na posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So lagi tumutok sa ating mga thunderstorm advisories, or worst case, possible din yung mga heavy rainfall warnings na saglit. Temperature natin sa may Metro Cebu hanggang 31 degrees, habang dito sa may Tacloban and Iloilo hanggang 32 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, pagsapit po ng Thursday, may epekto na sa malaking bahagi nito sa may Caraga Region, Northern Mindanao, yung low pressure area sa may Davao Region, ilang bahagi ng Soxhadgen, maulap na kalangitan, may chance ng mga kalat-kalat na ulan and mga thunderstorms. Ang Zamboanga Peninsula and Bangsamoro Region, posibleng una rin na rin pagsapit po ng Thursday ng gabi. At over Friday and Saturday, malaking bahagi po ng Mindanao ang magiging maulap at sasamahan din ito ng mga pag-ulan. Again, hindi tuloy-tuloy yung mga pag-ulan pero minsan lumalakas po ito. Kaya mag-ingat na rin sa banta ng mga pagbaha at pag-uho ng lupa knowing na nagkaroon na rin ng mga pag-ulan nitong mga nagdaang araw. Temperatura natin sa may Metro Davao, medyo mainit pa rin, no, kahit umuulan, hanggang 34 degrees Celsius. Ganyan din sa may Zamboanga City, Cagayan de Oro, hanggang 31 degrees Celsius. Ang ating sunset, 6:40 ng gabi at ang sunrise bukas, 5:32 ng umaga. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, PAGASA, magandang solusyon.
0: Maraming salamat, Sir Benson, sa alam po ng ating naging tagapagulat mula sa DOST PAGASA. Sumayin nyo ang ating pangunahing balita pang alas 5. Ang inyo po naging tagapagbalita, John Jerry Guzman.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon! DZXO!
3: Double one, double eight!
4: Double one, double eight!

0: Oras hay a las 5:24 na sa W1W8.
1: Kastoy ti oni na tibarado nga agong numanayunan pa iti sakit ti ulo. Nagrigat niya? Isong nga numanado ti agong kenada ti sakit ti ulo? Decongest with Decolgen Forte. Kapig saan nga agas laban ti daduma nga Decolgen formulations. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
2: Alagang Unilabyan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Decongest with Decolgen with maximum decongesting action.
4: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms.

0: or more symptoms, paka-flu na yan. Kaya,
1: may flu na!
0: 8 pesos SRP lang.
2: Alagang Unilab yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: To our more symptoms, baka flu na yan, eh, BioFlu na.
5: Home, masakit ang ulo ko.
6: Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
5: Gamot agad? Baka may side effects.
6: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
5: Aba, maingat nga.
6: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor-prescribed pa. Biogesic. Ingat!
7: Magandang araw! Isang taos-pusong pagbati sa lahat ng magsisipagtapos ngayong school year 2025-2026 mula sa Pinma Aurelio University. Sa bawat sakripisyo, pagpupursige at tagumpay ninyo, narito kami patuloy na gagabay at sasamahan namin kayo sa inyong mga susunod na hakbang. College is next and we are ready to guide you sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Muli, congratulations graduates mula sa Pinma Aurelio University.
8: Sasamahan kita.
4: Alam niyo mga ka-XO, naisip ko rin ito na napaka-importante po ng pagbili ng dekalidad na gamot. Yung masasabi mong quality talaga, lalong-lalo na sa mga gamot na iniinom natin. Siyempre, buhay at kalusugan natin ang nakataya dito, di ba? Kailangan po sigurado na quality talaga. Kailangan maging mabusisi sa pagpili po ng mga gamot, pati na sa bitamina, pati na rin po sa mga pampaganda. Huwag basta magtiwala kung kani-kanino. Kaya dapat bago ka bumili, dapat sigurado ka sa quality mga ka-XO ng inyong bibilin. Dapat magtanong muna tayo para mabantayan ang quality. Tanungin natin, subok ba yan? Effective ba yan? Napag-aralang mabuti ba yan? Para sigurado yun, di ba? Pero di ba mga ka-XO, alam naman natin na matagal na pinagkakatiwalaan ang Unilab para madaling matanda nito. Ito lang ang tanong ko sa butika, Unilab, quality ba yan? Sa pamilya, Unilab na kami dati pa. Bakit kamo? Kasi nalaman ko lahat ng gamot, pati na vitamina at mga pampaganda ng Unilab ay dumaan pala sa apat na mga marka ng quality alaga. Una, subok at napatunayan. Pangalawa, ayon sa standards. Pangatlo, sinuring mabuti. Pangapat, gawang world class. Ang ibig sabihin lang nito, napakaraming pinagdadaan ng mga proseso ang bawat produkto ng Unilab para masiguro nila na quality bago makarating ito sa atin. At mula raw raw materials, lab test, pati storage. Kaya huwag maniwala sa mga sabi-sabi lang ng iba. Tatanungin ko muna, Unilab, quality ba yan? Kayo rin ha, dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Kung gusto malaman po ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
9: DZXO
10: 1188.
4: Oras ay alas 5:30 na. Kumusta na mga kababayang Nobosehano na tinatarget ng missile? Pambihira na. Alang lagay, malinsangan po po maghapon. Ipapalapit na low pressure area. If ever yam na po si Kaloy, magpapaulan sa gawing Mindanao. Mindanao naman ano. Pero dito sa Nueva Ecija ang nararanasan ay malinsangan pa rin. Matinding sikat ang araw pa rin. Kumusta ba yung mga taga-Laur? Saan kaya tumamay sila sabihin Tomahawk missile na pinakawalan mula sa Tacloban? Ha? Pambihira ano. Ayan po, bahagi kasi ito ng military exercises. Yung balikatan po ba? Na kung sana ay meron tayong mga puwersang Amerikano. Ha?
1: na nagsasagawa po, ito yung tao ng military exercise. Eh dati-rati, dito lang sa gawing Fort Magsaysay, sa Capas Tarlac, sa Cavite, abay ngayon tayo nakarinig na merong pinakawalang missile mula sa Tacloban na ang target dito sa Nueva Ecija kagabi. Ha? Although may paso merong pakipag-ugnayan dito po mga puwersang Amerikano na sangkot dito sa Joint Pacific Multinational Readiness Center Exportable Exercises para sa taong ito. Sa ating mga local officials, kung hindi ako nagkamali, noong nakaraang buwan ng Abril, ha, o final days ng Abril, ay nakipag-ugnayan sila sa mga opisyales ng pamahalaan lokal na kasama dito sa exercises. As a matter of fact, ay nasaksihan natin ito sina Colonel King. Colonel King, pangalan nitong batan to. Osida King, na nakipag-ugnayan dyan sa pamahalang lusod ng Balayan. Nagkaroon ng pagpupulong kaugnay nga nito sa Lakhnib, Balikatan 2026 na kung saan ay kaugnay itong mga sundalo mula sa 7th Infantry Division. Abay, ito'y joint exercise at kung saan hiningi nga ang kooperasyon at pangunawa ng ating mga mamamayan lalo na doon sa mga madadaanan, pagdarausan na mahalagang mga ehersisyo. Pero laking gulat natin ng mabalita ngayong araw na may pinakawalang missile mula po doon sa saan gawin? Sa Tacloban. Tapos dito ang target sa Laur. Pag nasaksihan mo to eh, parang hindi. Tapos hindi mo kabisado. Baka sabihin, uy, ano to? Bahagi ng misal ng Iran. Di ba? At any rate, ngayon po may mga reaksyon ang ating ilang mga opisyal ng pamahalaan. Eto, mula sa Kamara de Representante, kinundina ni House Deputy Minority Leader at Act Teachers Party List Representative Antonio Tinio yung pagpapalipad ng US Tomahawk mid-range missile sa ilalim nito ang Balikatan Exercises mula nga sa Tacloban Airport na ang target naman dito sa Laur sa lalawigan ng Nueva Ecija. At ayon kay Tinio, yung paggamit po ng Tacloban Airport na isang civilian facility, ginawa ang launching site para sa US missile, extremely nakakaalarma. Ito ay hindi routine exercise. This is live fire testing ng isang offensive weapon system sa Philippine soil. Yan ang naging reaksyon ni Congressman Tinio. Firing a Tomahawk from Tacloban, striking a target sa Laur, Nueva Ecija, kumusta po kayo dyan? Sa bayan ng Laur. Effectively turns our towns and critical infrastructure sa live fire range and a forward platform para sa gera. It puts ordinary Filipinos at risk, makes our country a more likely target in any conflict. Ha? Parang hindi nga magiging maganda ang senyales na ito. Ayon po sa ulat, yung Tomahawk missile ay pinalipad alas 2:21 ng madaling araw. Kanina. Mula sa Tacloban Airport at pinatama sa target na 2:33 ng umaga dyan sa Laur. Kaya mayroong mga nagsasabi tayong kababayan na magising pa sila, nagulat sila, gulantang sila kung ano yung pagsabog na yun. Ito ay isang klase ng offensive missile their only strategic logic in this part of the world ay para palawigin ang kakayanan ng Estados Unidos to attack targets far beyond its borders. Pati na nga ang sinasabing pati na ito, mainland China, kung tila target nito. Kaya ang pamahalang Marcos, pinapayagan daw ang Pilipinas na magamit bilang isang launch pad for aggression. Sabi pa ni Congressman Tino, hindi saklaw na pag-iit natin ng soberanya, karapatan sa West Philippine Sea, ang pag-atake naman sa mainland China, interes yan nitong imperialismong US, hindi nating kababayan Pilipino. Ayun yung ating mga kababayan Pilipino na nag-re-refuel doon sa ilang mga puwersang Pinoy na nandun at tinutukan ng Chinese forces na lalagay din sa alanganin. Kaya't panawagan ni Tino, we demand full transparency from Malacanang to the full extent of US live fire missile testing on our soil. Huwag isekreto. Magpaliwanag kayo sa publiko. Magpaliwanag po tayo sa mga Tagalaur na akala natin noong una ay yung babala nung pakipag-ugnay ng mga taga ng puwersang Amerikano sa mga LGUs, yung papatrolyan lang ba, tapos yung jungle warfare lang ba, aba ito tomahawk missile. Kaya tiginid ni Tino na ang pagpapalipad po ng offensive missile sa teritoryo ng bansa ay taliwas sa saligang batas na iwinawaksi ang gera bilang instrumento ng national policy. Kaya't sabi ng mababatas, we demand the immediate withdrawal of U.S. missile systems, an end to any similar live fire missile activities sa ating teritoryo. Ang teritoryo ng Pilipinas must not be used para dito sa mga rehearsal o kaya ay ma-normalize yung mga aksyon that invites retaliation and endanger na lalagay sa panganibang ating mga komunidad. We choose sovereignty and our people's safety over subservience to foreign military agenda. Dagdag pa ni Tino. So, ACT Teachers Party List pa lang po ito nagsasalita. And we do hope na meron pang mga susunod na mga reaksyon na pwedeng maging daan para matigil ito. Ha? Matigil ito. Biro madaling araw. Eh, sabihin ng sinasanay nila yung perfection ng kanilang missile. Hindi ba masabi? Bigla na nagkaroon ng problema. O sino tatamaan? Pambihira naman ano. Ha? O may malihis. Or kasi gawa lang din ng tao yung misal na yan. So, di ba? So hindi naman porke gawa ng mga kanu ay ganun na kahusay. Mm-hmm. At ang medyo alanganin eh, bakit tayo pa ang tinarget? Ha? Oh, gusto pala lang malaman yung husay na kanilang ginawang mga inangkat na mga Tomahawk missile sa ibang lugar na lang. Ha? And dito kasi at yung mga EDCA sites. Ha? Yun na malungkot. So far, wala namang sinasabing untoward na ulat o pangyari dyan sa Laur, ano? Wala. Sigurado yung pinatama ay kaya sa walang tao, sa bukid o sa bundok. Pero yun nga ang reaksyon ng isa po mambabatas. Sapagkat lahat naman magiging tensyonado. Lalo na't andyan pa yung gera sa pagitan ng US, Israel at ng Iran, di ba? tensyonado pa rin. Sasabay ng ganyang klaseng at sa Tacloma pa nagmula. Ano? Dati ang nakikita natin yung firing dito eh, mula lang doon sa Pahingaan, papunta doon sa Taklan na Bulag. Eh, ganun lang. Ngayon, aba, biro mo mula Tacloban, target Laor, pambira. Narito mo na awitin natin sa inyo ng

0: Yan ang hindi na din sa inyo ng Rexidol Forte.
1: It's me, your auntie!
2: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
1: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit kung 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
2: Idol!
1: Ang idol ko, Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Alagang Unilab yan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bilis banat sa apat. Meron ba tayong 16 na sandali bago mga 6 sa ating pa rin pala tuntunan. Oras na rin sa inyo ng 2-0-an. Mag-2-0-an 4-day may total cough-friendly formula laban sa dry and unstoppable katesa lalamunan due to post nasal drip at sakit sa kakaubo na available 2-0-9 syrup.
4: Sa ulo ng mga balit!
5: Nabitin? Mag-Tuceran Forte with Total Cough Relief Formula laban sa dry non-stop ubo kati sa lalamunan due to post-nasal drip at sakit sa kakaubo.
6: Tuceran Forte!
5: Unilab yan.
7: Dextromethorphan, HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of Tuceran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 1 and 2, 1 and 2. Pagdalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi?

0: For 80 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang alagang Unilab para sa'yo.
1: Alagang Unilab yan!
2: 80 years na alaga-alagang Unilab yan!
3: 1-1-8-8-DZXO.
2: Meron pa tayong 8 sandali bago Mark, alas 6 at mamaya sa ating balita pang alas 6. Ano ba ating mainit pang mga balita pang 6 PM? BBM nagsabi hindi raw silang kikita ni Ate Amy 4 years. Kung ilang taon na, pero wala raw silang samaan ng loob. BBM ipinag-utos pagpapalabas ng 43 billion peso social safety nets fund. Samantala, 195,000 na evacuees ang sinusuportahan doon sa pag-aalburuto ng bulkang Mayon. Dami ano. So yan po't iba pang mga paunang balita sa ating balita pang 6 PM. At syempre palagay ng panahon, narito awitin natin sa inyo ng Rex Idol 40.

0: Yan song from the Bee Gees. Sawitin natin sa inyo ng Rexidol Forte.
1: It's me, your auntie!
2: Idol Melay para sa Rexidol Forte. Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
3: Idol!
2: Ang idol ko, Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Alagang yun nilab yan.
2: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bilis banat sa apat.
5: Masakit ang ulo ko.
6: Red, may work pa. Iba ay Jessic mo na yan.
5: Gamot agad? Baka may side effects.
6: Iba ang Bae Jessic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
5: Aba, maingat nga.
6: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Bae Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Bae Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa sakit ng ulo, mag-Bae Jessic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor-prescribed pa Bae Jessic. Ingat.
7: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
8: DZXO
9: 118
10: 118

0: God will make a way. Apat na sandali mali pa sa ang alas 6. Muling magandang gabi. At mula sa silid pambalita ng Pilandisa Exo, narito na ang balita pang...
1: Doble 1! Doble 8! Balita! Balita! Ngayon!
0: Sa ating ilang mga pangalang balita pang 6 o'clock sa gabing ito ng Martes, ikalima sa buwan ng Mayo, Summer 2026 sa ating mga balita. Malacanang ay kinumpirma na ang Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay hindi umano nakikipag-ugnayan sa kanyang nakatatandang kapatid na si Senadora Amy Marcos ng kung ilang taon. Although, ang mga ito ay, o ang Pangulo ay wala naman sama ng loob sa kanyang ate. Palace Press Officer Claire Castro ay nagsabi na ang Pangulo mismo kinumpirma ang sitwasyon kasunod umano ng pagpupulong sa Malacanang at kung saan ay binigyan na pansin na si Senadora Marcos ay hindi umano dumadalo sa mga pagtitipo ng pamilya o anumang klase ng okasyon. Sila ay hindi nag-uusap ng halos 3 taon na at hindi umano dumadalo sa mga pagtitipo ng pamilya sa anumang event sa kay Castro. Si Senadora Marcos, una, ay na inilarawan ang kanilang relasyon ng kanyang kapatid na Pangulo bilang wala lang, non-existent. Samantalang pinahayag ang pagkabahala umano sa kalusugan ng kanyang kapatid at nawagan ng transparency mula sa Malacanang.

0: Ang statement naman ng palasyo ay mula mismo sa gitna ng umano'y pananaw ng publiko hinggil sa political divergence sa pagitan ng senador at ng kasalukuyang administrasyon. Ang senador madalas umano na nilili niya kanyang sarili sa posisyon kung saan ay nasasama sa dating Pangulo Rodrigo Duterte at mga kaalyado nito. At sa kabila umano ng naiulat na distansya, Malacanang ay binigyan din ang Pangulo ay wala namang sama ng loob sa senadora. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay pinag-utos na ang pagpapalabas ng 43.18 bilyong piso para suportahan ang pensyon, kabuhayan at ng mga mamamayan Pilipino na sa vulnerable sector ay sa Department of Budget and Management o DBM. Ang naturang pondo ng pinalabas ng DBM ay pinaraan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para tsakin ang umano'y walang humpay na at mabilis ang pagkakalob ng social protection services sa gitna nga ng umiiral na economic crisis. Malino umano ang direktiba ng Pangulo, walang delay, walang bottleneck kapag tulong para sa mga dapat ay diretso, nararamdaman agad, ayon pa kay Budget Secretary Rolando Toledo. At kanyang binigyan din ang pagpopondo ay direkta na para sa basic needs at social safety nets. Ang pinakamalaking bahagi na aabot umano sa 36.87 bilyong piso ay para sa protective services for individuals and families in difficult circumstances program. Samantala, Philippine Coast Guard o PCG ay natulungan na ang aabot umano sa 175,000 mga residente o katao sa mga lugar na naapektuhan umano ng pagsabog ng bulkang Mayon sa Albay. Sa isang panayam ay pinahayag ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard Commodore Noemi Kayabyab na aabot sa 175,363 individual ang umunoy na inikas na sa mga evacuation centers sa mga apektadong munisipalidad, samantalang may dalawang water purification or desalination units ang umano'y dinala sa mga bahay naman ng Ginobatan at sa bahay ng Kamalig. Ito po ay may kakayanang makapagbigay na mahigit sa 10,000 litro ng malinis at ligtas na inuming tubig kada araw. At hanggang sa ngayon, ilang mga stations ng Coast Guard, mga substations at district Bicol offices ang umano'y nasa heightened alert para tulungan ang mga naapektuhan ng pagsabog ng bulkan. Sa iba pang mga pawaneng balita, kumpiyansa naman si Senadora Risa Ontiveros na umano'y nakapaglalatag ang oposisyon ng presidential candidate na maaari upunong ikonsidera bilang best alternative para sa May 2028 presidential elections. Ginawa ni Ontiveros ang pahayag matapos umano na lumabas sa pulsation survey kung isa siya sa umano mga potensyal na presidential candidate sa susunod na halalang pampanguluhan. Sa nasabing survey, tabla sina Senador Rafi Tulfo at Vice President Sara Duterte na parehong muno nakakuha ng 46%. Naniniwala si Ontiveros na ihahayag matapos muno sa ang taong ito ang maging standard bearer ng tunay na United Opposition. Siguro at the earliest end of the year, pwede namin umanong tukuyin kung sino ang pinakamalakas at umunuya pangarap ko talaga at intensyon ay magkaisa kami lahat at suportahan yung taong yon, sabi pa ni Ontiveros. Napag-usapan ng ganyang prinsipyo, magkaisa sa umunuya pinakamalakas na lalabas sa amin at ako ay nananalig na magkakaroon ng fighting chance at magpre-presenta ng best alternative. Kasabay nito, nagpahayag naman si Senador Rafi Tulfo na siya'y hindi interesado sa pagtakbo sa pinakamataas na posisyon pagsabi ng 2028 presidential elections. Lagay naman ang panahon, narito ang report ng DOST, Pag-asa.
1: Happy Tuesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Nakapasok na po ng Philippine Area of Responsibility yung minomonitor natin na low pressure area na mas malapit sa ating kalupaan. Huli itong namataan kaninang alas 3 ng hapon, 910 kilometers po silangan ng northeastern Mindanao at hindi pa rin nakikita na magiging bagyo sa paglapit ito sa ating kalupaan. So within the next 24 hours, ito po ay hindi naman magkakaroon ng epekto sa alimang panig ng ating bansa. So balit pagsapit po bukas ng gabi, yung trough o yung outer portion itong low pressure area magdadala ng pag-ulan dito sa may silangang parte po ng Visayas, Caraga, and Davao region. Pagsapit naman po ng Huwebes hanggang Sabado, itong low pressure area posibleng tumawid dito po sa may bahagi ng Mindanao at southern portion of Palawan. At nandyan din yung chance na habang tumatawid po dito sa may Palawan, ay malusaw na lamang itong low pressure area habang nagdadala pa rin ang pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao, Visayas, and Palawan sa susunod po na 3 hanggang 4 na araw. Samantala, yung isa pang low pressure area na minomonitor natin na mas malayo sa labas ng ating PAR, naging tropical depression na po or mahinang bagyo. As of 3 p.m. ay nasa higit 2,500 kilometers ito silangan ng Mindanao as of 3 p.m. at may taglay na hangin na 55 kilometers per hour. Base naman sa ating analysis, lalapit ng unti-unti itong tropical depression or mahinang bagyo sa ating kalupaan. Kikilos siya westward or west-northwest. Babagtasin yung Southern Mariana Islands, itong Western Pacific Ocean hanggang sa makapasok ng Philippine Area of Responsibility pagsapit po ng Sabado or Linggo. Kapag bagyo siya at nakapasok po ng PAR, tatawagin po natin itong bagyong Kaloy o yung magiging pangatlong bagyo ngayong 2026. Isa sa mga nakikita nating senaryo regarding this pre-Kaloy ay yung pagpasok niya dito sa may North Philippine Sea ay lilis po siya ng direksyon. Lalapit lamang ng bahagya dito sa may Northern Luzon at ikilos palayo ng ating kalupaan at unti-unting hihina. Isa lamang po yan sa mga senaryo na posibleng mangyari at lagi po magantabay tayo, no? Dahil posible pang mabago yung timing, yung senaryo, yung epekto nitong mga weather systems na ating monitor sa ating bansa. Samantala, for today and tomorrow early morning, asahan pa rin yung epekto ng easterlies o yung hangin nagmumula sa may silangan. Asahan pa rin overnight sa malaking bahagi ng ating bansa, partly cloudy to cloudy skies at may chance pa rin po ng mga pulupulong pag-ulan, lalo na dito sa may lalawigan po ng Palawan at bahagi ng Zamboanga Peninsula. May mga isolated rain showers din po dito sa mga kabundukan, sa may Cordillera region at Ilocos region. Bukas, araw po ng Miyerkules, das May 6, asahan pa rin ang fair weather conditions. Ibig sabihin, wala namang tuloy-tuloy na malalakas po ng pag-ulan sa malaking bahagi po ng Luzon. Sa may eastern section, dahil sa easterlies, partly cloudy to cloudy skies as early as morning sa may Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Bicol region at bahagi ng Mimaropa. Habang fair naman or maaliwala sa natitirang bahagi po ng Luzon, kabilang ang Metro Manila. Then pagsapit po ng hapon hanggang gabi, may mga pagkulimlim din lalo na dito sa bahagi po ng Cordillera region and Ilocos region. Dulot lamang yan ng mga localized thunderstorms. Habang dito sa Metro Manila at mga nearby areas, maliit pa rin ang tsansa ng ulan. Pagdating naman sa temperatura for Metro Manila, posibleng umakyat pa rin sa 35 degrees Celsius na mataas at mainit po. Habang dito sa Maytuguegarao City, posible pa rin umabot sa matinding init na 38 degrees. Ito po ay air temperature pa lamang. Hindi pa ito yung tinatawag natin na heat index o yung nararamdaman mismo ng ating katawan na mas mataas by 2 to 7 degrees Celsius. Kaya't paalala pa rin ang pag-asa, make sure na meron tayong baon na payong o sombrero kung lalabas po from 10 a.m. to 4 p.m. at ugaliin po ang pag-inom ng tubig. Sa ating mga kababayan po dito sa Palawan, sa may central and southern portions, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan bukas, araw ng Miyerkules. Habang dito naman po sa may western Visayas, sa may Panay Island, asahan po sa umaga may mga tsansa na po ng mga isolated or saglit lamang po ng mga pag-ulan or pagkulog. The rest of Visayas, partly cloudy to cloudy skies bukas at may tsansa lamang ng mga pulu-pulu lamang ng mga pag-ulan o mga pagkilat pagkulog, lalo na po sa may eastern sections, pagsapit ng tanghali at hapon. Sa malaking bahagi ng Visayas, pinakamataas sa temperatura 32 degrees Celsius, habang sa may Palawan, mas mainit at 33 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, katulad the weather conditions as today, sa umaga pa lamang may tsansa na ng mga pag-ulan dito sa may Zamboanga Peninsula and Basilan, hindi naman po yan magtatagal. Partly cloudy skies in general for the rest of Mindanao at magkakaroon ng mga kaulapan lamang pagsapit po ng hapon hanggang gabi sa samahan lamang ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Magiging mainit din po sa malaking bahagi ng Mindanao, kabilang ng Zamboanga City, up to 34 degrees Celsius at sa may Davao aakyat pa hanggang 36 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng ating karagatan ngayon at bukas, wala po tayong gale warning o babala sa mga delikadong alon. But make sure na kapag mayroong mga thunderstorms, lalo na sa may eastern sections, pagsapit po bukas ng hapon at gabi, mataas ang tsansa na nagkakaroon ng mga paminsan-minsang mataas na alon na pumapalo hanggang 2.5 meters. Medyo delikado yan for our small sea vessels. But for the rest of our seaboards, asahan naman yung banayad hanggang minsang katamtaman na karagatan na sa kalahati hanggang 1 metro. Para naman po sa lagay ng ating panahon pa, for the next 3 days from Thursday up until Saturday, inulit natin ito yung time kung saan tumatawid po yung low pressure area from Mindanao going to Sulusi hanggang sa makarating po ng Southern Palawan. So pagsapit ng Thursday, may mga areas po sa may Southern Bicol, kabilang na ang Mayon Volcano, no, yung mga kababayan po natin sa Albay, posible yung mga pag-ulan, mga light to moderate rains, ganyan din sa may Catanduanes, Sorsogon, Masbate, Romblon at talawigan po ng Palawan dito sa may parting Sulusi. Yan ay dahil dun sa trough or outer part ng low pressure area. Then pagsapit ng Friday and Saturday, hindi apektado ang malaking bahagi ng Luzon except pa rin dito sa may Romblon at sa talawigan po ng Palawan. More light to moderate rains at times heavy rains kapag may mga thunderstorms sa hapon. Kaya mag-ingat na rin sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Inulit natin, majority of Luzon, partly cloudy to minsan, clear skies naman sa umaga hanggang sa tanghali at may mga chance rin ng mga pag-ulan, lalo na sa may timog na bahagi ng Luzon. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, kapansin-pansin, from Thursday up until Saturday, makulimlim na panahon, affected din po ang Visayas, kahit maliit yung chance na dadaan po doon ang low pressure area, may mga light to moderate rains, hindi naman siya tuloy-tuloy, madalas magiging maulap, at minsan nga mayroong mga thunderstorms po na posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So lagi tumutok sa ating mga thunderstorm advisories or worst case, possible din yung mga heavy rainfall warnings na saglit. Temperature natin sa may Metro Cebu hanggang 31 degrees, habang dito sa may Tacloban and Iloilo hanggang 32 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, pagsapit po ng Thursday, may epekto na sa malaking bahagi nito sa may Caraga Region, Northern Mindanao, yung low pressure area sa may Davao Region, ilang bahagi ng Soksarjen, maulap na kalangitan, may tsansa ng mga kalat-kalat na ulan and mga thunderstorms, ang Zamboanga Peninsula and Bangsamoro Region, posibleng ulan na rin pagsapit po ng Thursday ng gabi. At over Friday and Saturday, malaking bahagi po ng Mindanao ang magiging maulap at sasamahan din ito ng mga pag-ulan. Again, hindi tuloy-tuloy yung mga pag-ulan pero minsan lumalakas po ito. Kaya mag-ingat na rin sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa knowing na nagkaroon na rin ng mga pag-ulan itong mga nagdaang araw. Temperatura natin sa may Metro Davao, medyo mainit pa rin no, kahit umuulan, hanggang 34 degrees Celsius. Gayun din sa may Zamboanga City, Cagayan de Oro, hanggang 31 degrees Celsius. Ang ating sunset, 6:40 ng gabi at ang sunrise bukas, 5:32 ng umaga. Yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, PAGASA ang magandang solusyon.
0: Maraming salamat, sir! Sumayin nyo, pauna yung balita pang alas 6 sa ang inyo pong naging tagapagbalita, John Jericho.
2: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
3: double one double eight.

0: me, your auntie!
1: Idol Melay para sa Rexedal Forte.
0: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
1: Idol!
0: Ang idol ko, Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Masakit ang ulo ko.
4: Red, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
3: Gamot agad? Baka may side effects.
4: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
3: Aba, maingat nga.
4: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Meron ba tayong 20 minutes?

aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan at kasaganaang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan at kasagalang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Holy is the Lord. 501 no manga.
1: AM 1188
0: DCXO. Morning. Araw po ngayon na Wednesday as the isa buwan ng Mayo. Hello. Ganda umaga sa mga

Meron tayong apat na Sunday after 5 na ng umaga. Morning! Again, tayo po ay nasa midweek. Araw po na Wednesday. Ngayon na ba papasok itong si Bagyong Caloy? Aba, malalaman po natin mamaya sa ating ilagay ng panahon. Gandang umaga sa mga kanina pa mga gising at bumangon na, nagsimula na ng kanilang mga pangumaga, mga gawain. Musta na kayo sa araw na ito? So ngayon po ay unang araw na Miyerkules sa buwan ng Mayo, petsa 6 na tayo. Summer 2026 pa rin.

0: ¡Oh!
1: ¡Doble uno!
0: ¡Doble ocho!
2: Pero ito po tayo, Libby Wellos, sandali, after 5 ng umaga. Mukhang malawakang brownout. Ating mararanasan today. Anong oras pa mag-umpisa? Yan ang tanong. Anong bahagi ng lungsod ng Kamanituan ang kasama sa mawawala ng serbisyo ng kuryente? Yan ang inaalam natin. At alam pabatid, ang ating Celcor, wala. So basta't malawak ang brownout po sa araw na ito, Mayo 6. Kasama na ang ibang bahagi ng ating lalawigan. Ang Sahel ko, naka-schedule din mawala ng kuryente today yung sa San Jose. Pames, yan naman yung pantabangan. Pati na ito mga NECO, NECO 1 at NECO 2, mawawalan. Celcor, pati na Aurelco. Aurora. So, yan po, mawawalan ng serbisyo sa araw nito. At ilang bahagi sa lungsod ng Kabanatungan. Ang tanong, ano-anong lugar, anong oras, hanggang anong oras? Walang official na pasabi at walang pinarating na transmittal. Dati meron silang dinideliver. So, basta't pagkayakan nyo po maghapon. Kung alas 7 hanggang alas 5 ng hapon o 7 to 6 o baka mas maaga pa. Basta ngayong araw na ito, Mayo 6, yan po naka-schedule sa ating lalawigan at kalapit lalawigan sa Aurora. Mawawala ng serbisyo ng kuryente today. Yan. Naka-mindset na ba sa kayo pupunta?
0: DZXO!
1: Doble uno!
0: Doble ocho!
2: Sabagay kanilang pabatid na yan, mga nung nakaraan linggo pa. So, by this time, alam na kung kayo pupunta sa mall, sa ilog, sa dagat, sa bundok, sa inyo ba gusto pupunta? O manahimik sa inyong mga lugar? Oras ay alas 5:21 na ng Miyerkules. Ng umaga, morning!

Okay, 5:25 na ng umaga. So, eto sabi, para din sa Luzon ng Kamanituan, ha? Sa Luzon ng Kamanituan, Kamanituan Electric Corporation ay nagpabatid na magkakaroon ng NGCP, Scheduled Power Interruption today. Ayun, NGCP po ha, ang siyang nag-schedule, ang National Grid Corporation of the Philippines, para sa araw na ito ng Miyerkules, Mayo 6. Sa mga lugar lamang na sakop ng Bitas at Bangad Substation. So, sa mga lugar na sakop ng Bitas Substation, ito ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. 7, boy. Kuya boy, 7 a.m. to 5 p.m. Das sa mga sakop ng Bitas Substation. Sa mga lugar na sakop naman ng Bangad Substation, alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga, then alas 4 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Uy, tigit sang oras lang. Bakit daw? Bakit? Ito ay iba sa anunsyo ng NGCP na buong service area ng Celcor ang apektadong power interruption. Bakit nga ba? Ito ay dahil sa tulong naman ng dalawang main lines ng Celcor na nagkoconnecta sa NGCP Sumacap Substation papunta sa mga Celcor substations. Malaking tulong po. Ha? Malaking tulong ang pagkakaroon natin ng dalawang main line dahil maantala balance supply ng isang linya dahil sa NGCP power interruption, mayroon pang isang linya na pwedeng magpatuloy ng supply ng kuryente sa ating Luzon. So despite na sinasabi ng NGCP malaking o buong service area ng Celcor mawawalan, no, meron po kaming reserve power, kumbaga. Ang NGCP Scheduled Power Interruption ay isang taunan na preventive maintenance activity ng NGCP. At yan ay naka-schedule yata tuwing buwan ng Mayo. Maapektuhan po nito hindi lang ang Celcor, kundi maging ibang distribution utilities. Yung mga NECO, PAMES, Sahelco. Ang Celcor ay magsasagawa rin naman ng sariling maintenance activities kalinsabay nitong NGCP upang hindi makadagdag sa hiwalay na pang-araw na scheduled power interruption. Kahit paalala po, pinapaalalahanan po ang mga apektadong residente sa establishmento na maging handa. Maaari po maibalik ang supply ng kuryente na mas maaga sa nasabi schedule kaya't ikonsidera na energized pa rin lahat ng linya. So, again, NGCP Scheduled Power Interruption ay apektado lang service areas ng Bitas Substation at ng Bangad Substation today, May 6. Eh, ang tanong, anong ho ba itong mga sinasabi niyong station na ito? Ano ho ba nasasakupan? Ito, listahan po ng areas na nasisilbihan ng Bitas Substation. Ang Bitas, Sangitan Este, Sangitan Weste, Quezon District, Nabao, Padre Burgos, Mabir Extension, Magsaysay Norte, Bantog Bulalo, Bantog Norte. Aray ko. Alas 7 pala yan, hanggang alas 5 ng hapon. Ha? Then bahagi ng Matadero, ang Aduas Sur, pati na Daan Sarili, Valdefuente, Gerald Luna, ang San Roque Melencio, ang De Carma, ang Villa Ofelia, Magsaysay Sur, at yan po, ang naseservisyo nitong Bitas Substation. At lista na areas na sisilbihan ng Bangad Substation na mawawalan din ang kuryente today. Ang Mabini Homeside, Villa Ofelia, Santa Arcadia, Tagpos, Valley Cruz,
San Isidro, Bacod Bayan, Bangad, Baquero, Bagong Sikat, Kumunal, Kalawagan, Pangatian, Kabu, Makatbong, Bagong Buhay, Kamtinyo, Kaligid Sur, Kaligid Norte, Patanak. Bahagi ng Magsaysay Sur. Diyan. At Caridad. Boy, Caridad. Barangay Lourdes at Lagare. Yan po ang sineservisyo naman ng Bangad substation po ng Selcor. Okay. Basta yan, alas 7. Sabi nila, Awante Corriente. Yan po, pahayag ng Kabituan Electric Corporation sa araw nito, Mayo 6, 2026. Habang may papasok na LPA sa bansa.

Anong lagay? Lagay. Ganda umaga sa mga kabubos lang ng Kalilima Radio. Mga kanina pa, abala naman sa kanina mga pangumaga mga gawain. Morning. At ayan, brownout alas 7. Malawak ang power interruption ito ayon sa NGCP. Lagay ng panahon, 5:34 na. Aba, sumikat na ang araw. So, ano maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras? Sabi ay may low pressure area na pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Unlikely na magiging isang bagyo. So, ayan po, nasa par na. At mukhang hindi naman magiging isang tropical depression sa susunod na 24 oras ayon po sa PAGASA. Kanina alas 2 na madaling araw LPA ay tinataya na sa 900 kilometro silangan ng northeastern Mindanao. Ang sa pang dating LPA na minomonitor sa labas ng PAR ay nag-develop na bilang isang tropical depression. At ito ay tinataya naman na sa layong 2,500 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Kahit kung magkasunod ang bagyo ito, napapasok sa PAR at magiging talagang bagyo eh, si Kaloy at si Doming, di ba? So, at mukhang mga ito naman ay nagpaparamdam lang. Ang araw po ay papakita 5:32 ngayong umaga. Yan po ay lulubog alas 6:14 ng gabi. So, abangan po sa ating balita pang alas 6 ang lagay pa rin ng panahon sa susunod na 24 oras.

Meron pa tayong 18 sandali bago Mark alas 6. Sa ilang saglit ang ating po mga headlines para sa ating balita pang alas 6. Ano ba ating mga mainit na mga balita for today? Sisilipin natin ating mga headlines para sa hahabol na misa pang alas 6 sa ba Miyerkules po ngayon. Kung sabihin ay simbang baklaran, di ba? Wednesday!

Meron pa tayo labing tatlo, sandali bago umaga alas 6. Mamaya po balita pang alas 6. Ano ba ating mga mainit na mga balita for today? Atin munang sulyapan ng mga headlines para sa ating balita pang alas 6. Tcharang! Eto na, headlines. Laur, Nueva Ecija. Binomba ng Tomahawk missile galing sa Tacloban City. Bahagi ito ng balikatan exercises. Kaya lang, medyo mapanganib ba? Di ba? So, may mga reaksyon na po riyan. Vice President Sara Duterte, impeachment kasado na sa plenaryo ng Kamara. Proyekto, dagdag budget sa mga Kong na booking. Hindi pa tapos impeachment ni Sara. May pakonsuelo pala yung mga Kong, ha? Tingnan natin. Pangulong BBM kay DHF Laurel, ibagsak presyo ng bigas. Yan ang utos. Magkano ba presyo kasi ng bigas? BBM at IMI, tatlong taon nang deadmahan sa isa't isa. Dating DICT Undersecretary Binisto, baho ni Henry Aguda, eGovPH app, ginutom sa pondo. Nery Colmenares, pinatitigil legalized robbery sa bill ng kuryente. At tripulante ng cruise ship, 38 na Pinoy, tagilid sa hantavirus outbreak. Yan po ang ating ilang mga mainit na mga headlines at balitang pampalakasan. Then, lagay ng panahon. Ano, tabayanan niyo po yan sa ating balita pangal 6. Habang ito ang ating mga barangay officials ay ano, nagagayak na po kayo para sa halalan sa Nobyembre? O dead ba lang? Gusto niya ate, huwag mga mamatuloy eleksyon ah. Labing isang sandali bago, Mark 6 a.m. Gandang umaga sa lahat ng mga bumibiyahe patungo sa lugar na hindi mawawala ng kuryente. Alas 7 ha, may malawakang power interruption sa Cabanat 1 at sa iba pang bahagi ng ating lalawigan. Maghapon daw ito. Brownout.

0: Ang tabayan na po sila siglit ang atin ang balita pang alas 6. O, yung mga lobat na. Mag-charge na kayo at maya-maya mawawala ng kuryente alas 7 ng umaga sa araw nito.
1: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
2: DZXO
3: Double One Double Eight.
0: Aring bilang DZXO na Vanguard Region Network ay kasabi sa KBP. Oras, alas 6 na ng umaga.
4: The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Numbers chapter 6 verses 24-26.

0: purihi ng Panginoon. Praise the Lord.
1: I'm Georgia Javier, pastry chef and columnist. Passion ko ang baking, so I put up my own homemade goodies of cakes and pastries. The happy stress of baking push me to do more kahit I need to stay awake for hours. Sa akin, MX drink is like the sugar in my baking, making me sweet and MX extraordinary.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Limang sandali palipas ang ika-anim na umaga, muling magandang umaga at mula sa silid pambalita ng Himpilan DZXO. Narito na ang balita pang alas 6.
3: Doble 1! Doble 8! Balita! Ngayon!
0: Sa ating ilang mga pauna yung balita. Balita pang alas 6 sa umagang ito ng Miyerkules, ika-anim sa buwan ng Mayo, Summer 2026. Sa ating mga balita, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines o AFP kahapon ang paggamit umano ng Typhoon Midrange Capability o MRC Missile System sa isinagawang balikatan 2026 Joint Military Exercise. Ayon kay balikatan spokesperson Colonel Dennis Hernandez,

Ang typhoon Mizel system ay ginamitan umano ng Tomahawk missile na may kakayanang umatake sa land-based target sa layong 805 hanggang 1,500 kilometro at mahigpit naman na tinututulan ng China ang mga nakatagong Tomahawk missile sa Pilipinas dahil may kakayanan itong makarating sa kanilang lupain. Nagpahayag naman ang pagkundira at pagkadismaya ang ilang mamamabatas sa naturang sinagawang Tomahawk missile attack. Sa iba pang mga pangunahing balita, dumating na sa plenaryo ng Kamara de Representante report ng House Committee on Justice na inirekomenda na i-impeach si Vice President Sara Duterte. Bago sinuspinde ang sesyon kahapon, araw na Martes, nagmosyon si House Assistant Majority Leader at Bulacan Congressman Agatha Paula Cruz na basahin ang mga additional references of businesses. Kasama sa umunoy na basa, ang Committee Report 261 na isinamite ng Committee on Justice para sa House Resolution 989 na may titulong Resolution Setting Forth the Articles of Impeachment against Vice President Sara Duterte, recommending its adoption together with the findings, conclusion, and recommendations of the committee. At inirefer na House Deputy Speaker at Laudyon Congressman Paulo Ortega V, ang presiding officers sa sesyon, ang naturang committee report sa Committee on Rules. Ang Rules Committee ang siyamanong magpapadala ng kopya ng resolusyon at report sa mga partido at lahat ng miyembro ng Kamara bago itakda naman ang deliberasyon nito sa plenaryo. Halos 200 kongresista na umano ang nagpakiraman ng suporta sa impeachment complaint laban kay VP Sara ayon kay House Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Representative Terry Ridon. Sa isang panayam, natanong si Ridon kaugnay umano ng pahayag ni Duterte na hindi umano kumukwestiyon sa mga kongresista na alam na umano niya na siya may impeach. At check na kami sa ebidensya, check na kami sa 6.7 billion peso total transactions na pumasok at lumabas sa mga accounts na mag-asawang Duterte tugon ni Ridon. Sa kaugnay na balita, kinesyon ni VP Sara ang umunay pahayag ng ilang miyembro ng Kamara na siya ay may impeach at lilitisin na sa Senado. Ayon kay Duterte, kung ordinaryong tao lang ang magsasabi nito ay pababayaan na lamang niya dahil mahirap baguhin ang nararamdaman ng isang tao. Pero ito ay kakaiba. Dapat ay kapag congressman na ang nagsasabi or kaya senador na yung nagsasabi kasi matatanong bakit sobrang sigurado na natapos na ito ang tanong ng Vice Presidente sa isang panayam. Tumanggi naman si Duterte na magkomento sa pahayag ni House Justice Committee Member Bicol Saro Congressman Terry Ridon na hindi umano mahirap makuha ang 106 na boto sa Kamara para umano maipadala sa Senado ang Articles of Impeachment. Well, hindi ako makapag-comment sa kanyang mga nalalaman kasi hindi ko alam kung ano yung mga nalalaman niya. Dagdag pa ng pangalawang pangulo. Sa iba pang mga pangunahing balita,
utos kay DA Secretary Frank.

0: Francisco Kiko Chulorel ng Pangulong BBM. Inatasan ni Pangulong BBM si Agriculture Secretary Laurel na magpatupad ng mga hakbang para maibaba ang presyo naman ng bigas habang gumagawa ng paraan ng pamahalaan upang maprotektahan ang mamamayan mula sa mataas na presyo ng mga pagkain. Ang direktiba ay ginawa ng Pangulo sa pinatawag na off-left meeting sa Malacanang nitong Martes kung saan ay tinalakay ang mahakbang para umano mapatatag ang presyo ng mga bilihin at masiguro ang sapat na supply. Pababain ang presyo ng bigas, yan ang utos ng Pangulo kay Agriculture Secretary Laurel ay kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Ay kay Castro, magpito man ang utos ng Pangulo na gawin ang lahat ng paraan para ibaba ang presyo ng bigas at protektahan ang kapakanan ng sambayanan at patatagin naman ang ekonomiya ng ating bansa. Sa kaugnay na balita, pinahayag pa ni Castro na 3 taon nang di nag-uusap sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Senadora Amy Marcos. Ito ang kinumpirma ni Castro matapos manon tanungin ang Pangulo sa sinabi ng Senadora na non-existent ang kanilang relasyon ng Presidente. Sinabi niya ng Pangulo na hindi dumadalo ang Senadora sa mga pampamilyang mga pagtitipon at mga okasyon ng kanilang pamilya kaya't hindi sila nagkakausap. Sinabi pa ni Castro na kung anuman ang dahilan ng hindi pag-uusap ng Pangulo at ng kanyang nakatatandang kapatid ay mas mabuting tanungin na lang ang Senadora. At approach the President and asks about this comment of his sister and he said, yes, they haven't spoken for almost 3 years. Bagamat negatibo man ang mga komento ni Senadora Amy sa Presidente, sinabi ni Castro na walang anumang masamang damdami naman ang Pangulo sa kanyang nakatatandang kapatid. Sa iba pang mga pangunahing balita, hindi umano teknikal kundi politika at personal ang napag-uusig sa loob mismo ng Department of Information and Communications Technology ang tinuturong dahilan umano sa likod ng mga aberya sa eGovPH app. Sa isang matapang na pahayag ay binasag ni dating DICT Undersecretary Mon Gutierrez sa kanyang katahimikan upang ipagtanggol si DICT Undersecretary David Almario Jr. laban naman sa mga batikos matapos umano ang pag-down ng nasabing application. Ayon kay Gutierrez ay naging biktima ng persecution si Almirol mula nang pumasok umano sa kagawaran ng grupo ni Secretary Henry Aguda. Direkto umano itinuro ni Gutierrez ang umano'y masamang trato ng grupo ni Aguda kay Almirol na umabot na raw sa puntong binabastos ito sa harap ng mga kawanin ng DICT at tuwing may executive committee or execom meeting. At love ko talaga itong si Yusek Dave pero sobrang kabaitan naman. Ayaw niyang lumaban. Diyan ako buiset na buiset sa kanya. Ayaw pa kay Gutierrez. Sa iba pang mga pauneng balita, maring kinundin na naman mga consumer advocacy at pati na ng grupong Bayan Muna ang nararanasan manong bill shock ng milyon-milyong customer ng Meralco nitong Abril at Mayo sa gitna umano ng record high na singil na pumalo umano sa 14.34 na piso per kilowatt hour. Tinawag ni Bayan Muna Chairman Nery Colmenares ang sitwasyon na isang uri umano ng legalized robbery na pinapapasan sa mga ordinaryong Pilipino. Ayon kay Colmenares, hindi umano katanggap-tanggap na mga consumer ang sumasalo sa bawat paghina ng piso laban sa dolyar dahil sa mga dollar-denominated na kontrata ng Meralco. Bakit ang taong bayan ang pinagbabayad nyo sa paghina ng piso? Ang Meralco ay kumikita muna ng bilyong-bilyong piso, pero ang risk ng palitan ng dolyar ay ipinapasa sa mga pamilyang hindi na umano maganda ugaga sa taas ng presyo ng bigas, bilihin at pati na sa kuryente. Bayarin sa kuryente. Silipin nyo nga, meron palang missionary fee. Balitan sports sa mga laban sa PBA Commissioner's Cup, wagi ang NLEX kagabi. Kontra naman ito sa Titan Ultra, 123-112 sa isang overtime game. Sa main game kagabi, wagi naman ang Magnolia Hot Shots, 106 kontra sa Talk and Text 5G, 106-94. Lagay naman ng panahon, narito na report ng DOST Pag-asa. Kami Pag-asa.
1: Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, May 6, 2026. Meron tayong binabantayan na low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito'y huling namataan sa lang 670 kilometers east ng hinatuan Surigao del Sur. Mababa naman yung chance nito na maging isang ganap na bagyo, pero bilang isang ganap na low pressure area, inaasahan natin magdadala ito ng mga pag-ulan lalo na dito sa ilang bahagi ng Visayas at dito sa May Mindanao. Para sa ating forecast track dito sa low pressure area, inaasahan natin tatawid ito ng Mindanao patungo dito sa May Southern Palawan. At inaasahan din natin na posible na ito magdala ng mga pag-ulan mamayang gabi dito rin sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Hindi rin natin inaalis ang posibilidad na ito'y mag-dissipate dahil na rin sa interaction niya sa kalupaan ng Mindanao. Para naman dito sa bagyo na minomonitor natin sa labas ng ating PAR, sa ngayon tropical depression category pa rin naman ito at ito'y huling namataan sa lang 2,395 kilometers east ng northeastern Mindanao. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito'y kumikilos westward sa bilis na 10 kilometers per hour. Para sa ating forecast track, posible itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility between Friday evening or Sabado. Posible din ito'y pumasok ng ating PAR bilang isang ganap na tropical storm category or mas mataas pa. Pagpasok niya na ating PAR, ito'y papangalanan nating Kaloy, pangatlong bagyo po natin para sa taon ng 2026. Habang nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, nakikita po natin posible din itong humina dahil na rin sa unfavorable environmental conditions. Pero hindi rin natin inaalis yung posibilidad na ito'y lumapit, lalo na sa atin sa eastern section ng ating bansa. So sa yun po, tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng Pag-asa hinggil sa development na itong dalawang weather system na ating minomonitor. Itong low pressure area at bagyo, wala pa itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at patuloy pa rin ang pag-iral ng easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko dito sa ating buong bansa. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin patuloy tayong makakaranas ng maaliwalas na panahon, pero yun din po, asahan natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon. Mababa yung chance ng mga malawakang pag-ulan, pero posible ang mga isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 25 to 33 degrees Celsius. Lawag, 25 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, 25 to 35 degrees Celsius. Baguio, 17 to 25 degrees Celsius. Tagaytay, 22 to 33 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 31 degrees Celsius. Para naman dito sa may Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands, pati na rin sa Surigao del Norte, inaasahan natin mamayang gabi itong low pressure area ay makakaapekto na sa kanila at magdadala rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan. At yun din po, gaya ng sinabi ko kanina, habang patawid po ito ng kalupaan, nadadagdagan din yung areas dito sa may Visayas at Mindanao ang makakaranas ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw. para dito sa may Palawan na lalabing bahagi ng Visayas at Mindanao. Ngayong araw, makakaranas pa naman sila ng maaliwalas na panahon. Pero yun din po, asahan din po natin yung mga isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Dito sa Iloilo at Cebu, 26 to 32 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. At Davao, 25 to 35 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index na nilabas kahapon dito sa Metro Manila, nakapagtala tayo ng 38 to 40 degrees Celsius. At ang pinakamataas nating naitala ay 44 degrees Celsius. Dito ito sa may Tacloban City sa may Leyte. Para naman sa ngayong araw, inaasahan natin sa Metro Manila, 39 to 41 degrees Celsius. At ang pinakamataas pa rin nating inaasahan na heat index po ay dito pa rin sa Tacloban City with 45 degrees Celsius. Yun po, kahit po meron tayong mga weather system na makaka-apekto sa ating bansa, inaasahan pa rin po natin ngayong araw makakaranas pa rin po tayo ng mainit at maalinsangan na panahon. Pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin na mag-ingat po, dala po na itong init ng panahon dahil yung exposure po natin sa init ay may risk po sa ating kalusugan. Iwasan po natin lumabas ng tanghali hanggang hapon, pero kung hindi po natin may iwasan, ay magsuot po tayo ng maninipis na damit, magdala tayo ng pananggalang sa init, at uminom po tayo ng maraming tubig. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:32 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:14 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
0: Maraming salamat, Ma'am Chanel Dominguez, sa kala po na ating naging tagapagulat mula sa DOST. Pag-asa, sumayin nyo. Balita pang alas 6 ang inyo pong naging tagapagbalita, John Jerry Guzman.
2: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon! DZXO!
3: Double one, double eight!
4: Double one, double eight!

0: Meron tayong 25 sandali malipas ang 6 a.m. Oras na din sa inyo ng By Jessic.
1: Masakit ang ulo ko.
2: Red, may work pa. I-Buy Jessic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
2: Iba ang By Jessic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, By Jessic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of By Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa sakit ng ulo, mag-By Jessic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor-prescribed pa. By Jessic. Ingat. 6:25. Yes, oras na din sa inyo ng Rexidol Forte.
3: It's me, your auntie!
4: Idol Melay para sa Rexidol Forte. Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char yan.
5: Idol!
4: Ang idol ko, Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Alagang Unilab yan.
4: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bilis banat!

Mukha namimiss nyo na mga barkada nyo, ha? Nasa grand vacation pa kasi. Oras ay, 5:31 na umaga, mamaya po, 7 a.m. ang malawakang power interruption na sa NGCP, di ba? Mag-charge sa kayo, hoy!

0: Para sa alas 6:36 na. May reaction doon sa nangyaring pagpapawala ng Tomahawk missile mula Tacloban papunta sa Laur. Buti, right on target. Wala naman talagang na perwisyo. Ha? Pero matatandaan po, alam nyo, mga last month, mga huling araw ng buwan ng Abril, ito mga namamahala sa Balikatan Exercises dyan po sa Fort Mac, taunang ehersisyo yan ng mga US forces at ng puwersang Pinoy, ay nakipag-ugnayan din sa mga local officials mismo ng mga bayan na naapektuhan itong kanilang exercise. At ito kung tawagin ay Joint Pacific Multinational Readiness Center Exportable Exercise o JPMRC 2026. Noong nakarang 29 na Abril, ang mga opisyales ng US Army Pacific ay nakipag-ugnayan dyan sa mga opisyales ng local government unit ng Palayan City. At doon ang puting alkalde, Vian Cuevas, ang mga department heads. Ipinaliwanag po yung kanilang magiging exercise kung saan ay natalakay yung mga lugar na madaraanan, magiging sentro ng mga gawain, kabila na nga yung mga barangay Langka, Doña Josefa, Barrio Militar, at hinihingi na rin ng kooperasyon ang dapang unawa ng mga mamamayan, lalo na sa mga madadaanan at tapagdarausan na nitong mahalagang gawain ito. Ngayon, pati na doon sa gawing Laur, ay ayan niya. Pero akala natin una ay on the ground, dyan lang mismo, yung mga jungle survival, di ba? Yung mga dati, Lawi Fire, doon lang sa kanin, doon sa Taklang Damulag. Abay, tayo nagulat. Tayo rin ay nagulat na may missile pala. Nanggaling pa sa malayo-layong lugar. Ngayon, ang ating tinututukan yung mga missile ng Iran. Yung gera, di ba? US-Israel contra Iran. Yung mga missile na may pang-counter sila. Kaya nagulat. Nung nagpalipad ng US Tomahawk missile mula sa Tacloban Airport kahapon naman madaling araw, at ito naman hindi naman nakaperwisyo at right on target dyan sa Laur. Kaya lang ay kinunde na po ni House Deputy Minority Leader at Act Teachers Party List Representative Antonio Tinio yung pagpapalipad ng US Tomahawk mid-range missile sa ilalim nito ang Balikatan Exercises. Mula ito sa Tacloban Airport at target nga dyan sa bayan ng Laur. O sabihin ng dyan sa Laur, walang tinamaan. Sigurado yung mga lugar na part ng exercise ay naging meron namang previews, napabatid, security, di ba? Pero ayon kay Tinio, yung paggamit daw ng Tacloban Airport na isang civilian facility bilang isang launch site ng US missile, extremely alarming. Hindi lang ito routine exercise, live fire ng isang offensive weapon system dito sa ating bansa. Firing a Tomahawk from Tacloban, striking a target in Laur, effectively turns our towns and critical infrastructure into a live fire range and a forward platform for war, puts ordinary Filipinos at rest, and makes our country a more likely target in any conflict. Ay pakaitinyo. Ayon sa mambabatas, itong Tomahawk missile pinalipad dakong alas 12:21 na madaling araw kahapon mula Tacloban Airport, tumama dito sa Laur around 1:33 a.m. Ito ay offensive missiles. Their only strategic logic sa part ng mundo is just to expand U.S. capability to attack targets far beyond its borders. At dapat ang Pamela Marcos, bakit daw pinayagan itong Ganito na ating basa ay magamit bilang isang launchpad for aggression. Hindi saklaw ng pag-iit natin ng soberanya karapatan sa West Philippine Sea. Ang pag-atake sa mainland China, interes yan ng imperialistang US, hindi ng sambayan ng Pilipino. Dagdag pa ng mababatas. And we demand full transparency mula sa Malacanang on the full extent ng US live fire missile testing on our soil. Iginit pa nitin yun ang pagpapalipad ng offensive missile sa teritoryo ng bansa taliwas sa saligang batas na iwinawaksi natin ang gera bilang instrumento ng national policy. And we demand the immediate withdrawal nitong US missile system and end to any similar live fire. So, yun po ang naging reaction doon sa nangyari na yun. Pasalamat tayo at walang aberya ay pangyari. Sapagkat isipin mo, missile, gawa din ng tao yan eh. Kung nagkaroon ng aberya, naku, wag naman sana. O kaya biglang may emergency yung ating mga kababayan dyan sa Laur. At hating gabi may dadalhin sa ospital na doon madadaan pambihira. Tapos magta-target ng missile. 18 sandali bago umaga, alas 7 na oras sa din sa inyo ng Bayo Jessica.
1: Om, masakit ang ulo ko.
2: Create may work pa. I-Bayo Jessica mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects?
2: Iba ang Bayo Jessica. Most doctor prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Bayo Jessica agad. Alagang yun nilabyan. Paracetamol is a generic name of Bayo Jessica. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa sakit ng ulo, mag-Bayo Jessica agad. Ramdam ang alaga, most doctor prescribed pa by Jessica. Inga!
3: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga

matatagpuan. Ang iyong tinig at awitin sa tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na. Ang puso mong biglang lumilipad.

0: nakakadala talaga pag murang bilhin kasi mapapaisip ka na, pwede na siguro to. Relate kayo, mga ka-XO, di ba? Pero di ko rin sinasabi na mahal lagi ang bibilhin, ha? Ang yaman! May mga bagay din lamang na di masyadong mahal pero quality pa rin. Yan talaga ang laging hinahanap ko. Yung di naman kamahalan pero quality sa pagbili po ng mga gamit sa bahay, damit, sapatos at syempre kahit sa pagbili po ng gamot na di naman masyadong mahal pero quality naman. Paano ko ba malalaman kung quality ang gamot? Ito ang tinatanong ko. Subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralan mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, maituturo ako sa inyo isang sekreto para di nyo natanungin lahat ng yan. Ito ang madaling tandaan. Kapag may inirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab, quality ba yan? Bata pa lang ako, Unilab na ang iniinom namin sa bahay. Alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit mga ka-XO? Kasi nalaman ko na lahat ng gamot, bitamina at pampaganda ng Unilab dumadaan pala sa apat na marka ng quality. Alaga, una, subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti at gawang world class. Ibig sabihin lang nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ang bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test hanggang sa storage. At huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab, quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman ng mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
1: DZXO
2: 1188
3: 10 more minutes, Michael Mike Brownout. Sabi ng NGCP, power interruption starts at 7 o'clock today.

That's what friends are for. Sa hirap at ginhawa, magkakasama, may kuryente. O wala. Ah, pag wala, magkakasama. Pag may mga kuryente, kanya-kanya. No? Pero pag walang kuryente, nagsasama-sama. Pupunta sa mall, aba, yun ang siguradong dadagsain ngayon. At pag nawala na ng kuryente, iisa ang mindset nyo, no? Pero wala na po tayong oras. Maraming salamat sa inyong sinagawang pagsabay-bay. Sa kalam po natin kasama sa technical side, Senyor Boy P, ano nakakasakop sa karidad? Bangad substation, di ba? Maraming salamat at alas 7 raw, mawawalan, magkakaroon ng power interruption. Sa kalam po ng ating kasama sa technical side at pag kami nawala sa himpapawid, eh, naapektuhan na rin kami ng power interruption. Ito po ang inyong lingkod, George Edisman, nagawin sa magandang umaga and happy Wednesday!

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: DZXO
2: Double One Double A.
3: FM Solano Nueva Vizcaya, 95.3 Big Sound FM, Kawayan Isabela, 100.5 Big Sound FM, Tugigaraw Cagayan, 88.7 Big Radio, Tagbilaran Bulacan, Vanguard Balita.
4: Good morning. Araw ngayon ang Wednesday, ika-6 na po sa buwan ng Mayo taong 2026. Mula rito sa Cabanatuan City, ako po si Arman Galang.
5: Magandang umaga, Pilipinas. Mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito ang Vanguard Balita. Tayo rin po'y live na napapanood sa ating mga Facebook pages tulad ng facebook.com/bigsoundfm at sundan niyo po kami sa ating TikTok account na Vanguard Balita.
4: At narito po ang ating mga headline. Menu ng kaso laban sa ilang kongresista ay binunyag ni Ping Lacson sa isang privileged speech. Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte umabot na sa House Plenary. Balikatan 2026, missile mula Tacloban tumama sa target sa Nueva Ecija.
5: Iba pa hong mga headlines. Vice President may 8-point lead kay Lenny sa survey match-up. Commission on Human Rights at 39. Commission sa Karapatang Pantao nagdiwang ng anibersaryo ngayong araw. At sa ating segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin ho natin bakit nagbuwis ng buhay ang ating mga bayani para mabigyan tayo ng human rights.
4: Sa detalye po ng ating mga balita ngayong araw na ito ng Miyerkules, iniulat ni Senador Ping Lacson na may ilang mambabatas na kasama sa tinatawag na menu ng posibleng kaso na isasampa laban sa kanila. Ayon sa kanya, ang listahang ito ay kaugnay ng mga aligasyon ng irregularidad kabilang ang posibleng maling paggamit ng pondo at iba pang paglabag na maaaring imbestigahan. Hindi muna pinangalanan nang detalyado ang lahat ng sangkot, ngunit sinabi ni Lacson ang menu ay parang hanay ng mga opsyon kung anong mga kaso ang posibleng ihain depende sa ilalabas na ebidensya. Ang usaping ito ay lumalabas sa gitna naman ng mas malawak na panawagan para sa pananagutan at transparency sa pamahalaan, lalo na sa paggamit ng pondo ng bayan. Sa ngayon, inaasahang susundan ito ng mas malalim na imbestigasyon upang matukoy kung may sapat na basihan ang mga posibleng kaso.
5: Umabot na sa plenary ng House of Representatives ang mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, hudyat ng pag-usad ng proseso sa Kongreso. Ibig sabihin, formal nang naipresenta sa buong kapulungan ang reklamo at maaari na itong talakayin. I-refer sa komite o pagbutuhan kung may sapat na basihan para ituloy ang impeachment case. Bagamat hindi pa ito nangangahulugan na siya ay napatunayang may sala, mahalagang yugto ito dahil iniilipat na ang usapin mula sa paunang paghahain tungo sa formal na pagproseso ng Kamara. Kapag naaprubahan ng sapat na bilang ng mga kongresista, ipapasa ang kaso sa Senate of the Philippines na magsisilbing impeachment court para litisin ang Vice Presidente.
4: At sa iba pang balita, sa gitna ng balikatan 2026, matagumpay na nagsagawa ng live fire exercise kung saan isang missile ang pinakawalan mula sa Tacloban. Ang tumama naman sa target nito sa Nueva Ecija. Ayon sa ulat, ipinakita ng drill ang kakayanan ng militar na magsagawa ng long-range precision strike na mahalaga sa modernong depensa ng bansa. Ipinapakita rin ito ang pinahusay na koordinasyon sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at ng United States of Armed Forces. Ang ganitong uri ng ehersisyo ay bahagi ng mas malawak na layunin ng balikatan na palakasin ang interoperability, readiness at deterrence capability sa harap ng umiiral na banta sa rehiyon. Bagamat routine military exercise ang balikatan, kapansin-pansin ang paggamit ng mas advanced na sistema na nagpapakita ng paglipat sa high-tech precision-based warfare training.
5: Samantala, lumabas sa ulat na nangunguna si Sara Duterte laban kay Lenny Robredo sa isang head-to-head survey na may 8-point advantage. Ayon sa report, ipinapakita nito na nananatiling malakas ang base ng suporta ng kasalukuyang vice-presidente kahit matapos ang halalan. Samantala, nananatili rin competitive si Robredo na may solid na following mula sa kanyang dating kampanya at mga supporters. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang ganitong survey ay snapshot lamang ng kasalukuyang public opinion. Maaari magbago depende sa issue, performance at political developments at wala ring detalyeng binanggit sa ulat tungkol sa eksaktong petsa ng survey, sample size o methodology sa maikling bersyon ng report.
4: Tuloy po tayo sa detalye ng ating mga balita na sabayang napapakinggan sa lahat ng mga impilan ng radyo ng Vanguard Radio Network Nationwide. Napapanood sa ating mga Facebook page at i-follow nyo po kami. Sundan nyo po kami sa TikTok, Vanguard Balita. Nagdiwang ngayong Mayo 5 ang Commission on Human Rights ng kanilang 39th na anibersaryo na may temang nakatuon sa patuloy na pagtindig para sa karapatan ng mga Pilipino sa gitna ng mga krisis at pagbabago. Itinatag ang CHR noong May 5, 1987 sa pamamagitan

0: ayon sa mga ulat at opisyal na post, may mga anniversary programs at events sa iba't ibang rehiyon. Halimbawa rito, sa Caraga, pinalakas ang Human Rights Action Centers. May inilulunsad na mga inisyatiba tulad ng Human Rights Cities. At ipinapakita nito na hindi lang symbolic ang selebrasyon, may kasamang policy at grassroots initiatives. Ano po ang kalagahan nito? Ang anibersaryo ay nagsisilbing paalala na ang CHR ay independent watchdog laban sa human rights violators. Dito dapat lumapit ang publiko kung may abuso mula sa state actors, halimbawa sa pulis at militar. At critical ito sa checks and balances sa pamahalaan.
1: At sa ating pong segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin natin kung bakit nagbuwis ng buhay ang ating mga bayani para mabigyan tayo ng human rights. Alam niyo ba nung unang panahon ng Espanya, halos wala hong boses ang mga Pilipino. Wala hong due process, walang pantay na karapatan. Kaya ang mga bayani tulad ni Jose Rizal ay nagbuwis ng buhay para ipaglaban ng dignidad, kalayaan at karapatang pantao. Dahil sa sakripisyong yun, may sistema na tayo ngayon. May batas, may korte at may mga institusyon para protektahan ang karapatan ng bawat isa. Kung ang isang karaniwang kriminal ang lumabag sa iyong karapatan, halimbawa nagnakaw, nanakit o nang rape, ang tamang puntahan ay ang pulis dahil sila ang may mandato na hulihin at imbisigahan ang mga lumalabag sa batas. Pero paano kung ang pulis mismo ang umaabuso? Halimbawa na lang may illegal arrest, may torture o di kaya extrajudicial killing. Diyan papasok ang Commission on Human Rights. Ang CHR ang nagsisiyasat kapag state actors tulad ng pulis o militar ang posibleng lumabag sa karapatang pantao. Hindi sila kapalit ng korte o pulis pero sila ang independent watchdog na nagbabantay laban sa abuso ng kapangyarihan. Ang bottom line hon nito, kung kriminal ang lumabag, pulis ang puntahan. Kung ang pulis ang lumabag, CHR ang bantay ng karapatan mo. Lagi humakinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at siyensya sa likod ng mga balita at gawing viral ang mag-aral.
0: Pinakamatinding fake news nung panahon pa ni nung bata pa si Isabel Rico dyan, eh yung pinalalabas na ang mga pulis, mga sundalo, eh walang karapatang pantao. Sabi nila, bakit pag kriminal ang lumabag, may karapatang pantaong pinoproteksyonan? Bakit pagka mga pulis ang naging biktima? Ayan. Pagka yung mga karaniwang tao, yung sinasabi mo, pulis ang lumabag, di ba? Eh, sasabihin eh, wala ba kaming karapatan? Walang sundalo? Asan kayong mga human rights? Diba? Misan mal-edukasyon, mis-education, ano ba yun? Sinasadya.
1: Disinformation.
0: Kasi pinalalabas na aping-api yung ating mga pulis at mga sundalo. With all due respect, ha, matitino naman ang karamihan sa atin ng mga pulis at sundalo. Ang point lang is, huwag nating palabasin na kesyo ang mga pulis ang iniimbestigahan at sundalo ang iniimbestigahan ng human rights, eh nilalabag yung kanilang karapatan o inaalisan sila ng karapatang pantao. Tama, may appropriate na mga tanggapan, di ba? Eh yung pulis kasi, actually meron pa nga silang legal office eh. May nagtatanggol sa kanila. Oo, may nagtatanggol sa kanila. Hindi, at bukod sa kaya nilang ipagtanggol, presumption natin yung kanilang sarili, di ba? Unlike kung mga karaniwan tao ang naging biktima, yung mga kriminal, na siyempre presumption natin lagi, di ba? Innocent until proven otherwise, di ba? So ipinagtatanggol sila ng human rights, kaya sabi bakit yung CHR makakriminal yan eh.
1: Eh meron naman po ano, sabi nga po nila meron naman po due process na tinatawag, kaya lahat to may karapatan para ho sa due process. Sabi nga ni Doc Marvin Galvez dito, with great power comes great responsibility. Yan, di ba? So, kapag kayo may kapangyarihan, mas marami kang responsibilidad na gampanan para mapangalagaan ang karapatan ng taong bayan.

0: At patuloy ang pagtitipid ng maraming mga unit ng pamahalaan, kaya pati yung kapistahan, mga celebration, Rico Chan, ay tinitipid na rin. Pero minsan makikita mo mas nagiging meaningful. Katulad nga dito sa bayan ng Haen, sa lalawigan ng Nueva Ecija, dati kapag May 4, May 5, ang daming artista. Talagang pinagkagastusan. May mga party, di ba? Sa ibang mga lugar man, mayroong mga barangay nights, mga etc. etc. Pero ngayong taon na ito, dun sa bayan na ngayon, yung kapistahan ng San Agustin, yung kanilang patron, ay sabay-sabay na medical mission, dental mission, optical, at operation tuli ang kanilang ginawa. So, sa halip na gumastos dun sa ibang mga mabongga na parada ng mga artista at mga show, ay yun ang kanilang inilatag ngayon. Ang ginawa para maservisyo ang lahat, kinlaster-cluster, yung mga medical mission na yan. Kaya lahat ng mga doktor sa probinsya at dun sa bayan, tumulong. Kasi apat na barangay, clustered yung 27 villages ng naturang bayan, inilagay sila doon. So sabi nga, panahon ngayon ng pagtitipid, pero mas naging meaningful dahil serbisyo sa taong bayan yung kanilang inilatag, tsaka medyo spiritual services kasi misa, ganun, di ba? Medical, dental, optical, mission, operation tuli, plus mga misa ang kanilang inilatag sa kapistahan ng San Agustin. So belated happy fiesta.
1: Sabi nila, tone down ang mga yes. events ngayon, ano, pati sa lungsod ng Baguio, nagbigay ho ng kautusan ng CC Mayor Benji Magalong na kung papwede, i-tone down ho ang mga events at hindi naman kailangang bonggang-bongga para naman sa ganun ay makatipid din po ang gobyerno sa nararanasan ho nating energy crisis na ito. At hindi naman ho sabihin, ano, syempre, ng mga kababayan natin na abay, may energy crisis na nga, napaka-bongga pa nung ginagawa. No? So, yun ang sinabi ho nila na tone down at makabuluhan ng mga events ang kailangan mangyari.
0: At yan po naman ang kabuuan ng ating mga balita ngayong umagang ito sa Vanguard Balita, manatili pong nakatutok dahil susunod na at magpapatuloy ang inyong mga paboritong morning programs para sa 101.5 Big Sound FM Kabanatuan. Muli si David Ryan para sa Big Morning Rush. Mga isyu at mga usapin may kinalaman sa ating buhay at kabuhayan sa 1188 DZXOAM. Pag-usapan natin.
1: Sa 95.9 Big Sound FM Baguio, 105.5 Big Sound FM San Fernando City La Union at 88.7 Big Radio Tagbilaran City Bohol. Ihanda po ang inyong mga good vibes kasama po ang Big Morning Jam at Big Morning Rush. Sa 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya, si DJ Rhyme ho makakasama nyo naman para sa Morning Big Sound. Sa 95.3 Big Sound FM Cagayan City, Isabela, maghahatid po ng saya at musika sina DJ Karen at si DJ Piolo. At sa 100.5 Big Sound FM Tuguegarao City, Cagayan, samahan po si DJ Hazel sa Big Breakfast Musika.
0: Muli mula rito sa Kabanatuan City, kasama natin sa production si Rowel Ragasa. Ako po, si Arman Galang.
1: At kasama naman po sa ating production si Jerwin Palmeda. Ako naman po si Rico John Ferrer mula ho sa Baguio City. Ito po ang inyong Vanguard Balita. Maraming salamat sa inyong panunood at sa inyong pakikinig. At magandang umaga, Pilipinas!

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Numbers chapter 6 verses 24-26.

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong

0: na yan. Kaya,
1: buy flu na!
0: 8 pesos SRP lang.
2: Alagang Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho
5: 7.2% magic word natin ngayong umaga. Katsongaran, magic word natin, 7.2% number pala. Ang number na tatandaan natin ngayong araw na to, 7.2%. Grabe, grabe. Ano ba numero na yon? Yun mga katsokaran, yung itinaas, yung bilis ng pagsirit sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Grabe. Kaya nyo pa. Kaya pa natin yan. Mukhang kaya pa naman. Ano? Nakakangiti pa kayo eh. Dumadaing na rin. Ay dun sa ibang mga lugar katsokaran, alam natin nakakaranas ng brownout ngayon ha, sa ibang bahagi ng Nueva Ecija. At ganun din sa ibang bahagi ng lungsod ng Kabanatuan. Pag tiningnan natin yung anunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines, parang buong Kabanatuan, parang ang dami-dami talagang mga lugar. Pero dito po sa lungsod ng Kabanatuan, pili lang yun. May explainer sila bakit ba ganun. Ha? Pili lang, hindi buong Kabanatuan ang brownout. Tingnan muna natin paalala po ng National Grid Corporation of the Philippines para dun sa mga nakalilimot kasi ibinigay natin yung anunsyo, medyo matagal na, di ba? O eh, baka kayo po ay nagugulat pa bakit walang kuryente riyan sa inyo pero kayo nakikinig naman sa mga oras na ito. Scheduled, palalakihin to ha, paano palakihin? Ayan. Okay. Scheduled power interruption affecting, ito galing sa National Grid Corporation of the Philippines, katsokaran ha. Kung bakit walang kuryente ngayon dyan sa inyo, pero mabuti, nagkakarinigan pa rin po tayo. Scheduled power interruption affecting parts of Nueva Ecija and Aurora Province on Wednesday, 6 May 2026, 7 a.m. to 5 p.m. Yan po yung original. Ha? Kasi po, paalala natin, yung brownout ngayon dito sa naturang mga lugar, parts of Nueva Ecija and Aurora Province, ay hindi po dahil sa inyong distribution utility. Ito po ay dahil sa National Grid Corporation of the Philippines, meron silang mga technical at maintenance activities. Okay? So, 7 a.m. to 5 p.m. ang brownout. 7 a.m. to 5 p.m. NECO 2 Area 1. Ito, NECO 2 Area 1. Talavera, Aliaga, Quezon, Gimba, Oliver, New Muñoz, Muñoz, Lupao, and Karanglan substations. Mga substations po ito. NECO 2 Area 2. Natividad, Bungabon, and Gabaldon substations, LGU Pames, Sahelco, at Celcor, ito sa Kabanatuan City, Celcor, at Aurelco, San Luis, Maria Aurora, and Bianoan substations. Ang dahilan, sabi po ng NGCP, to facilitate technical and maintenance activities inside substation and the wood pole replacement program along Kabanatuan to Fatima and Kabanatuan to San Luis 69 kV lines as well as corrective and maintenance works along Kabanatuan to Bitas 69 kV line 2 and inside substations. Specific areas are determined. Ito ho. Kaya hindi naman lahat dahil yung ibang mga lugar ay bahala po magsabi, specificong lugar, bahala po yung mga cooperative at yung distribution utilities. Ano yun? Alibay, mga utilities na yan, di ba? LGU Pame, Sahelco, Celcor, Aurelco, NECO 2 Area 2, NECO 2 Area 1. So sila po ang nag-set ng specific. Ngayon, sa Kabanatuan City, hindi nga po buong Kabanatuan. Samba yung kanilang may paliwanag din sila doon eh. Bakit hindi lahat Okay. Ito yung sabi nila. Nagkaroon nga po na, yung nararanasan natin ngayon, ay scheduled power interruption dahil sa NGP scheduled activities. Ang mga lugar na sakop ng Bitas, ito, sa Cabanatuan City, yung, ang maapektuhan lang po yung dalawang substation. Ang Bitas substation at ang Bangad substation. Okay? So, yung mga lugar na sakop ng Bitas substation mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ha? Mga lugar na sakop ng Bitas substation alas 7 ng umaga hanggang mamaya po yan, alas 5 ng hapon. Mamaya, bibigay namin sa inyo ha, yung mga lugar na yan. Ha? Tapos, yung mga lugar na sakop ng Bangad substation, dito sa may bandang east, no? Bangad substation mula alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga at alas 4 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Yun lamang po. Ang tanong, eh bakit iba yan sa anunsyo ng NGCP na buong service area ng Celcor ang apektado ng power interruption? Paliwanag ng Celcor. Ito ay dahil sa tulong ng dalawang main lines ng Celcor na nagkukonekta ng NGCP Sumacab substation papunta sa mga Celcor substations. Malaking tulong, sabi ng Celcor, yung pagkaroon ng dalawang main lines dahil maaantalaman ang supply ng isang linya dahil sa NGCP power interruption ay meron pang isang linya na pwedeng magpatuloy ng supply ng kuryente sa ating lungsod. Ang NGCP scheduled power interruption ay isang annual taunan na preventive maintenance activity ng NGCP. Maapektuhan po nito hindi lang ang Celcor kundi maging ibang distribution utilities sa lalawigan ng Nueva Ecija. So regular annual mga kachokanan yung activity, paliwanag nila, no? Ang Celcor po ay nagsasagawa rin ng sariling maintenance activities kalisabay ng NGCP. So para hindi na magkaroon ng hiwalay na brownout, siya rin lang. At may ginagawa yung NGCP, gumawa na rin ang Celcor, mga kachokanan, ha? Para hindi nakadagdag sa hiwalay na pang-araw ng power interruption, sabi nila. Pero ito mahalaga. Ito mahalaga itong paalala na ito. Ha? Kahit na nakalagay kachokaran na brownout yung oras. Halimbawa, 7. Anong oras ba yung dun sa, ano, sa ibang mga lugar? Yung 7 to 5. Halimbawa, 7 to 5. Sabi, brownout. Ituring po na energized, no? Ituring na may kuryente. Huwag niyong isipin brownout ngayon. Pwede nang galaw-galaw ng simple-simpleng ganyan, no? Magkukulakati na tayo ng kuryente. Hindi po pwede 'yon. Kasi anytime pwede pong magbalik ang supply ng kuryente. So, always sabi nila consider yung mga lines nila as energized. Lagi po ninyong isipin may kuryente 'yan. Para hindi tayo mapahamak at chokaran, ha? Paalala. Okay. So, ano ba yung pangako natin? Ibibigay namin sa inyo kung ano-ano yung sa Kabanatuan at least, ha? Sa Kabanatuan kasi naka-specify na po. Ha? Di ba ang sabi ang maapektuhan? Bitas at saka Bangad. Ito yung sa Bitas. Ito yung Bitas, oh. Listahan ng mga lugar na sineserbisyohan ng Bitas substation apektado ng NGCP power interruption. Ngayong araw na to, ibig sabihin alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, brownout po dyan. Baka hindi nyo alam na hanggang alas 5. Ngayon, brownout na siguro. Eh, no? Eh baka din nyo alam na hanggang alas 5 ng hapon yan. Bitas, Sangitan Este, Sangitan West, Quezon District, Nabao, Padre Burgos, Mabini Extension, Magsaysay Norte, Bantog Bulalo, at Bantog Norte. Yung mga bahagi po ng, ito, hindi buuan, pero bahagi, no, ng Matadero, Bahagi ng Matadero, ano-ano, Valino Street, mula boundary ng Matadero hanggang corner ng William Street. Sadua Sur, William Street, T. Rodriguez Street, N. Valino Street, Montes Street, Captain Paulino Street, Javier Montes Compound, Fajardo Street, Jimenez Street, Maningas Street, Leonor Village. Sports Center, portion ng Block 1, 2, and 3. Daang Sarili. Saan sa Daang Sarili? Walang kuryente ngayon at hanggang mamayang alas 5. Bagong Silang at Lambingan Street. Valdepuente, yung highway ng Valdepuente sa shortcut at Bagong Daan. General Luna, dito yan, malapit sa bayan. Mula sa corner ng General Tenio Street hanggang corner ng Rizal Street. San Roque Milencio. Saan naman brownout sa San Roque Milencio? Diyan po sa Milencio Street. De Carma, Maharlika Highway. De Carma from Agri Plus Trading. Dito yan, dito sa may labasan. Agri Plus Trading hanggang sa corner ng Mabini Street. Villa Opelia, dito naman sa may likuran natin. Villa Opelia, mula sa Nori Street going to Church of Jesus Christ. Magsaysay Sur, sa Pedro Street, Makapagal Street, Lourdes Street, Inday Street, Rosal Street, Enriquez Street, bahagi ng Gumamela Street, bahagi ng Ilang-Ilang Street, at bahagi po ng Antorium Street. Doon ako dapat nung isang gabi sa Antorium, ano paring paring past grand night. Paring past grand night Elisao ko. Good morning ha, belated happy birthday uli. Ngayon, doon naman sa naapektuhan po ng sandali lang. Nako, ngayon eh. Mamaya magkakaroon na alas 8. Alas 8 magkakaroon na po. Doon sa Bangad substations. Buong lugar ito ng Mabini Home Site, Villa Opelia, Santa Arcadia, Saint Arcadia, Santa Arcadia, Tagpos, Valle Cruz, San Isidro, Bakudbayan, Bangad, Baquero, Bagong Sikat, Komunal, Kalawagan, Pangatian, Kabu, Makatbong, Bagong Buhay, Camtinyo, Kalikid Sur, Kalikid Norte, at Patalak. At bahagi ng Magsaysay Sur sa Sampaguita Street, bahagi ng Antorium Street, na bahagi ng Ilang-Ilang Street, Tulip Street, Waling-Waling Street, Orchid Street, Sunflower Street, Amarillo Street, Milbuena Subdivision. Doon din siya nag-birthday yun. Bersanta Ana, Caridad, Lourdes, at Lagare. So sila po yung mga naapektuhan ng brownout sa kabanatuan ngayon. Pero yan nga po, brownout na dulot po ng maintenance activities ng National Grid Corporation of the Philippines. James William Buko, magandang umaga po. James William Buko kay James at kay Joy Joy Mendoza, good morning. Nakatutok sa atin si Yara Fuentes ito, Fuentes yan. Sena, di ko mabasa ha. Maribik Burayag Santiago, good morning. Jen Mendoza, magandang umaga. Selvina Quelling, o Quelling. Paano basa ko dun dapat? Domingo Radasa. At kay Jen Mendoza, yes, Maririta Gutierrez, kay Eva Liao, Shirley Bonifacio Reyes, Domingo Radasa, at Vladimir Manluso, good morning. Pencio Melda, magandang umaga, Pencio Melda, kay JP Arguelles. Okay, magandang umaga po. Teka, tingnan ko ha, baka meron akong assignment din eh. Oras natin, kachokran, ay ganap ng 7:52. At yes, ang time check ay atin po sa atin ang Biogesic. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga, most doctor prescribe pa, Biogesic Ingat! Dito pa rin sa doble uno, doble ocho ngayong araw na ito ng yes, Wednesday na, midweek na, mga kachokanan, midweek na po. Kaya eto, ingat!
1: Oh, masakit ang ulo ko.
6: Greg, may work pa. Ibai-Jessic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
6: Iba ang Bai-Jessic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
6: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Bai-Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Bai-Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Merong may birthday ngayon. Sabi ni brother JV Valdez, happy happy birthday sa mga sumusunod. Aba, maramihan daw ah. Engineer Marisol Odulio ng Barangay San Miguel, Quezon, Nueva Ecija. Kay SFO1 Michael Oscar Soriano ng Bureau of Fire Protection, Nueva Ecija. Dating mayor ng Palayan City, Ma'am Ryan Cuevas. Happy happy birthday po. Ang pagbati ng happy happy birthday pa rin sa kanyang in heaven, sa kanyang lola na si Nanay Digna Valdez. So happy happy birthday ang pagbati po ni brother SFO1 JV Valdez.
7: Happy birthday!
5: Again again happy happy birthday Engineer Marisol Odulio ng Barangay San Miguel, Quezon, Nueva Ecija. Kay SFO1 Michael Oscar Soriano ng BFP Nueva Ecija. Kay dating Mayor Palayan City, Ma'am Ryan Cuevas. At happy birthday pa rin in heaven sa kanyang lola, Nanay Digna

0: It's me, your auntie!
1: Idol Melay para sa Rexedal Forte.
0: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
1: Idol!
0: Ang idol ko, Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang yun nilabyan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Antabayanan pa rin ang hanay ng ating mga balita dito lamang sa Doble Uno, Doble Ocho.

0: This action ng Vanguard Radio Network kay kasapi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras natin sa kabanatuan at buong kapuluhan, ganap ng 2:20 makalipas ang 8:00.
1: Doble uno, doble ocho, palito!